0: mo sa akin, lumapit ka ng konti. So,
1: pagpasensyahan
0: niyo po kami dahil ito po ang unang araw sa aking pagbabalik radyo.
1: Good morning.
0: Pagkatapos ng 25 years, di ba?
1: Anong feeling?
0: Ano, teka muna, nag 25 years muna ako ng radio and then nawala ng mga 10 taon yata. Ngayon na lang ulit.
1: Welcome back.
0: Thank you.
1: And good morning. Hindi ako sanay magsabi ng good morning sa
0: isa-isa. Correct. Pero did you ever do radio?
1: No, never.
0: Ah,
1: first
0: never.
1: Time. Yes.
0: Okay, handa ka na ba?
1: Yung memo, nakuha ko.
0: Nakuha mo na yung memo?
1: Nasabi, tatlong alarm dapat.
0: Ano tatlong alarm?
1: Tatlong alarm ang ipatunog mo sa umaga para siguradong magising ka.
0: Ah, hindi. Handa ka na bang makulong? Yun ang ibig kong sabihin. Okay. I might get you into trouble, Willard. Basta hindi ka kailangan sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ko. Ha? Okay. Ikaw rin, meron ka rin sarili mo, right?
1: Wow.
0: Okay, kasi pag-uusapan natin ngayon, maglalabas na rin ang Justice Committee ng report sa plenaryo ngayong araw ukol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kaakibat nito, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio magsasampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, at iba pang mga mambabatas. At mamaya, baka may oras tayo, gusto ko rin pag-usapan yung nangyayari sa Mayon. Hindi ba? Dahil umuputok na naman ang Mayon, kawawa na naman ang mga tao, health hazards, yes, yung mga bata, relocation, evacuation, at gayon din yung mga hayop na baka pag-iiwanan na naman nila doon sa paligid ng Taal, ng Mayon.
1: Yes, alert level 3 at may seryosong banta sa kalusugan, Corina.
0: Oo.
1: Talagang sinabihan sila na magsuot ng face mask kung hindi man N95 ay magbimpo. Tapos
0: ordinary mask. Ang hirap nun habang kumikilos ka, pinangangalagaan mo yung ihihinga mo na hangin. Okay, pero bago ang lahat, ito munang sumasabog na bulkan sa Kongreso. Ito ngang kay VP Sara. Ang sabi nila, today, aabante na ito sa plenaryo. Or meron pang isa pang hakbang, yes, bago umabante sa plenaryo?
1: Oo, sa committee muna bali. Pagbubutuhan pa yung committee report. Formality, kumbaga. Titingnan kung lulusot yung committee report na sinasabing may probable cause. Bago ibato sa plenaryo ng House, doon magkakasubukan kung makukuha nila yung one-thirds ng
0: voto. I didn't know that. Kailangan pa ng isa pang step para siguraduhin na tama yung nasa committee report. Di pwede silang mag-delay yung tactics dyan?
1: Pwede pa kung papasok yung mga allies ni VP Sara at kukwestiyonin. Pero sa huli, numbers game pa rin yan, Corina .
0: Pero kung if it is already unanimous among all the members of the Justice Committee, talagang 56 ba? 53-0? Ano pa ang kailangan questionin doon? Yung kine-question siguro ni yung mga basis mismo ng committee report.
1: Yung mga grounds.
0: Yung 6.7 billion. At saka yung banta niya kay Pangulong Marcos.
1: Tapos yung hindi na-deklarang tama sa statements of assets and liabilities and net worth daw ni VP Sara at ng asawa.
0: Kasi hindi naman talaga tumutugma. Pero ang hindi ko maintindihan, sabi nila, hindi ko lang alam kung ano ang kanilang magiging depensa in the actual trial period, no? Pero yung sasabihin mo na ang basis mo ng opposition or defense is that the AMLAC should not have released those information, pati yung mga bank accounts, hindi dapat yan ibinigay, hindi pa kapag sinugpi na, wala ka namang magagawa. Kailangan talagang i-surrender yun ng bangko at ng AMLAC.
1: Yun ang diba? Issue na gustong idulog nila sa korte ngayon.
0: Because the entire... the whole idea of transparency, especially for public officials who we vote into office, is based on truth, accountability, transparency. Kaya nga may AMLAC to begin with, di ba?
1: Lalo na siguro, Corina, kung nakataya dito yung public interest. Public officials sila.
0: Kaya nga.
1: Kaya dapat manig yung public interest.
0: Tsaka bakit pa ba sila ginagawan ng sal-in. Bakit kailangan mo pang magsulat ng sal-in?
1: Yes,
0: alam mo, nung panahon ni husbandry, siya yung senador ba noon or DILG secretary? So ako yung asawa, I also had to write down my own sal-in bilang esposo. Andun lahat. At kapag gumawa ako, nung gumawa ako ng sal-in, nandun lahat. Ilan ang paintings ko? Magkano ang mga paintings na yan? Sinong artist, right? Even the measurement. Sinulat ko. Ilan ang, ano ang jewelry mo? O ito, ang jewelry ko. Itong jewelry na ito, nakasangla pa yan. Loko lang.
1: Ilang pages? Umabot ang sal-in mo.
0: Patingin mo, haba.
1: Baka makautang
0: ako. Guess what?
1: Oh.
0: Yung, I forget her, sorry, this was a long time ago. I forget her name and position. But she did say, this is the right way to do a sal-in.
1: Down to the specifics.
0: Down to the last valuable property that you have. Because in the end, that constitutes your net worth.
1: Saka may ano pa yan, di ba, Corina? Acquisition cost. Saka yung current value.
0: Current value and your indebtedness. Ano ang mga liabilities mo, di ba? Ito pa yung hindi ko nababayaran sa banko.
1: Utang at sa credit card.
0: Credit card, ganun. Mga utang mo. And then all of your properties dapat nandoon. So it has to be, wala, pati yung mga ari-arian mo, pati yung mga bag ko na medyo may kamahalan. Isasabihin mo lahat yun. So sabi nga siguro, sabi noong tumingin, parang medyo OA ito, pero ito ang dapat talagang ginagawa.
1: Kailangan yata sa publiko natin yun para sample, template, gayahin naman.
0: Ayoko ipakita. Bakit? Wala na kami sa gobyerno. Pero ibig sabihin, dapat ganun. O kaya gumawa mismo ang gobyerno ng template para wala nang sisihan.
1: Lusot.
0: Kasi ngayon parang ang pinalulusot pa ng kampo nila ay yung technicality of securing all that information. Oh. But what about the explanation ng disparity? Mm-hmm. 'Di ba ng idineklara at kung ano yung nadiskubre ng AMLAC.
1: Saka ang sal-in ginamit pang basis to oust former Chief Justice Corona.
0: Exactly.
1: Even the non-declaration of Chief Justice Sereno.
0: Mm.
1: 'Di ba? So napaka-powerful tool 'yan kaya ngayon kinakatakutan ulit tuloy ng mga politiko. Pinahirapan nila sa ang publiko na makakuha tuloy ng kopya.
0: Correct.
1: Ang sal-in, daming proseso,
0: so para kumbaga imbis
1: steps.
0: Na mapadali dahil meron ng president, lalo nilang pinahirap. Ibang klase. Ibang klase talaga sa Pilipinas. Huwag po kayong maalis dahil masihimayin pa natin ang katotohanan sa likod ng mga issue. Magbabalik ang memo.
2: Anywhere you go, you've got Mello. Mello947.com. Listen now.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Life

0: Nagbabalik ang memo para sa mga mahalagang usapin. Kasama natin ngayon, Prosecutor Representative Joel Chua. Hello, sir. Good morning.
1: Ay, ma'am, hindi pa ako binoboto. Ah.
0: Hindi pa prosecutor. Ah, hindi ka pa prosecutor. Bakit para kung magsalita ka, prosecutor ka na? Hindi pa.
1: Member pa lang po ako ng Justice.
0: Okay, unahin na natin yon. Yung pagboto ng prosecutors
1: sa plenary.
0: Yes,
1: after po na pagbotohan via one-third vote, kung i-endorse to sa Senate.
0: Okay. Do you volunteer?
1: Pagbobotohan ng mga members.
0: Ah, pagbobotohan ng mga members. So, malamang, mga taga-Justice Committee din yan?
1: No, as a whole. Pwede rin naman na hindi galing sa Justice Committee.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga members ng Kamara, as a whole, so silang boboto.
0: Pero parang ano, Willard, di ba? Mm-hmm. Parang dapat lang, taga-Justice Committee, bakit pa sila mag-ano? Ah, sa bagay, buong plenaryo.
1: Buong plenaryo.
0: Eh, paano kapag yung plenaryo, when you say you voted someone into being a prosecutor, how many votes
1: 11.
0: Do you
1: need? They will vote for 11 prosecutors.
0: So, and how do you count that vote if someone
1: normally sinasubmit yan eh. During the 19th Congress, may mga proposal na sila.
0: Mm-hmm.
1: So, unless of course, i-oppose sa plenaryo, so, tanggal ka.
0: Ganun ba yun? Hindi ko mag-gets. Hindi ba dapat may numero para ikaw ay manalo bilang prosecutor?
1: Wala namang mag-ano eh. Wala namang mag-volunteer. So, normally, sinasuggest na lang nila.
0: Ah, ganun?
1: Yes.
0: Ah, walang nag-volunteer?
1: Wala namang mag-volunteer.
0: Oo. Diba? Kaya nga, malamang, mga puro Justice Committee members yan who voted on the impeachment.
2: Noong nakaraang impeachment, sir, yung naunsami, part ho kayo dapat, ano?
1: Yes, I was part of the 11 man prosecutors.
0: Okay. So, inaasahan po ngayon na itatransmit na ngayong araw ang committee report kaugnay sa impeachment. Ano po? Ano po yung proseso? Very short.
1: Mamaya po, mamayang 10 o'clock, pagbobotohan namin yung content ng committee report. So, siyempre po pwedeng magsabi ka kung may mga ayaw ka doon. So, once na ito ay napagbotohan na, itatransmit itong committee report with the resolution tsaka articles of impeachment sa Committee on Rules.
0: Mm-hmm.
1: So, yung Committee on Rules, sila ang magseset kung kailan ito pagbobotohan sa plenaryo.
0: Mm, okay. So, malamang yan, kailan... What is your prediction?
1: But
0: this is just going to be procedural, right?
1: Yeah, procedural lang naman to. So, siguro by next week, nasa plenary na yan.
0: Nasa plenary
1: yes.
0: Na.
1: Kasi mamaya, after ng botohan mamaya, itatransmit na yan sa rules. Eh. Yung rules lang naman na mag-seset kung kailan ito ia-agenda sa plenary. Eh. So, probably next week, nasa plenary na.
2: Not on the same day, sir.
1: Not on the same day. So, okay. Siguro between Monday to Wednesday next week.
0: Nasa plenary na.
1: Bobotohan na.
0: Bobotohan na.
1: Pagbobotohan na. Naka-agenda na sa plenaryo.
0: Wala na pong debate yan?
1: Pwede rin may magtatanong kasi ang magdedepensa niyan si Committee Chair Luis Tro.
0: Mm-hmm.
1: So, i-open yan for interpolation. Then after which, magpagbobotohan yan.
0: Okay, so the interpolation until votation, gaano katagal madalas po yun?
1: Depende kung marami magtatanong.
0: Mm-hmm.
1: So, pero since extensive na sa committee level, very extensive yung naging, kung titingnan ninyo, nagkaroon ng botohan sa form and substance.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nanodoon pa yung grounds. Tapos ngayon, probable cause. So, sobrang at hinimay-himay naman doon sa committee level. So, makikita natin na, and I'm sure, lahat naman ng mga miyembro ng Kamara ay nanonood at nakasubaybay dito.
0: Correct. Magkakaroon ba ng komplikasyon yung paghihimutok at saka yung reklamo po ng asawa ni Vice President Sara Duterte, which he formalized, questioning the release of the information from the AMLAC and the bank accounts?
1: Wala naman ako nakikita ang bearing dyan. Unang-una, parang inaamin na niya Diba? Ino-question mo yung bakit di parang sinasabi mo.
0: Parang technicalidad nga po.
1: Yeah. Oh, eh, unang-una, linaw-linaw naman no, sa bank secrecy law. No? Yung bank secrecy law, hindi yan absolute. Meron diyang exception. At ito nga yung impeachment proceedings, ito ang isa sa exception. So, wala kaming nakikitang magiging problema. Since bago pa nga nagkaroon ng committee hearing, nagfa-file na sila ng TRO sa Supreme Court eh. Right from the very beginning.
0: So kumbaga parang lahat na pinagdaanan.
1: Yes,
0: lahat ng pwedeng na gawing pagbabara.
1: Yes.
0: Ay ginawa
1: at saka, na. At ano pa yung harangin niya, ilumabas na. Mm-hmm. So parang sa akin parang mutin academic na yung kanyang
0: Pero mo Willard, sabi nga nila, ayan na, andyan na, kumbaga, done deal na eh. Dati pa.
2: Oo.
0: So, lahat ito, parang procedural, para lang makita ng tao kung ano ba talaga ang basehan, etc. Pero, nasa numero pa rin yun.
2: Oo. Kaya ang tanong kay Kong Joel, confident ba siya, sir, na maaabot niyo ang required one-thirds vote kapag umabot na ito sa plenaryo?
1: Kasi ako, sa nakikita ko, nakita naman natin yung, ano, yung committee hearing, di ba? Nasaksihan yan ng mga kasama natin, mga miyembro ng Kamara, ng taong bayan. Ang tanong dito, paano ka boboto ng walang probable cause samantalang tumambad sa harapan natin lahat yung 6.7 billion, yung pagbabanta na nagising tayo isang araw, lahat naman tayo nasaksihan to. In fact, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo nalathala to sa mga periodiko.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, nandiyan dyan, naglabasa yung mga pangalang Mary Grace Piatos na hindi maipaliwanag. At kahit na isang instansa, hindi umattend ang respondent, ang vice presidente sa committee hearing.
0: Sa plenaryo.
1: So, anong magiging basis mo?
0: Mm-hmm. Okay. Kasi wala naman pong nagdepensa.
1: Wala naman nagdepensa eh. Uh-huh. Wala naman, hindi naman nirebat lahat yung mga allegation eh.
0: Kaya nga po.
1: So, ang magiging sole basis lang namin lahat sa pagdedetermine ng probable cause, eh kung ano lang ebidensya na nakalatag sa harapan namin.
0: Pero aaminin po ba ninyo na ang mga senador, mga congressman, eh may calculator, nagbibilang lang naman po daw kayo ng ano, sino ba ang loyal? Sino ba ang para talaga kay VP? Sino ba talaga ang para kay Kong Sandro? Parang ganun. Yun ang Marites, ha?
1: Well, lahat naman po pwedeng sabihin, but at the end of the day, dito kasi masusubok yung iyong political will, di ba? So, assuming for the sake of argument, ikaw ay miyembro ng Justice Committee, lalong-lalo na kung miyembro ka ng Justice Committee, tapos nasa harapan mo lahat. So, paano papaliwanag to? Pagbaba mo sa iyong constituents.
0: Mm-hmm.
1: So, parang pinikit mo yung mata mo sa ebidensya na nasa harapan mo.
0: Mm-hmm. So ang sinasabi po ninyo, kahit na hardcore Sara Duterte ako, kung makita ko na masyadong
1: glaring,
0: hindi mo na talaga maitatatwa no, yung katotohanan ng ebidensya, kapag hindi ako bumoto for impeachment, maaring yung ako naman ang hindi na maboboto sa 2028.
1: On top of that, Corina, ang isa pa sa pinag-uusapan dito, probable, kasi hindi naman natin

0: Sa Estrada, pagkakaalam ko, wala rin numero eh.
1: Mm-hmm.
0: Until yung envelope, hindi nabuksan.
1: Ah.
0: Di ba, hindi nga lang yun natuloy. Mm-hmm. Nagkaroon ng EDSA. Taong bayan na ang humusga.
1: Ah, ayun.
0: So kaya yun na nakakatakot dito. Dahil dito, nakabantay ang taong bayan.
1: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, sir, hindi pa pumapasok ang Supreme Court ano, to
0: wala
2: stop the proceedings.
0: Hindi pa pumapasok ang Supreme Court.
2: Pinag-iisipan nyo ba na may ang possibility at one point baka mag-intervene?
0: Pero ako kasi lahat ng pag-iingat ginawa na namin eh. In fact, lahat ng mga kanilang mga sinasabi sa kanilang mga desisyon ay nirespeto namin. Bagamat yung iba doon, hindi kami naniniwala, di ba? So, but still, nirespeto namin, pinaniwalaan namin. At lahat ng kung makikita po ninyo doon sa tanungan namin, nung kami ay nagkakandak ng committee hearing, napakihigpit ng aming chairman, si Chairwoman Luis Tro. Hindi ina-allow yung mga tanong na hindi clarificatory questions. Bawal ang probing questions.
1: Mm-mm. Pero maganda rin itong nangyaring ito, ano, Willard, Kong, na parang dito natin makikita yung kapangyarihan natin ng ordinaryong mamamayan kung sino yung mga nilalagay natin sa pwesto.
0: Tama po.
1: Kaya lang, hindi ba, parang ang bait nila eh, habang nangangampanya sila. Pagkatapos malalaman mo na lang na yun na ang ginawa. Do you believe that we have to amend so many laws para hindi siya mapaikutan?
0: Well, unang-una na lang, yung ating saligang batas. May mga nakita na tayo mga problema, may mga naging legal issues, at ilan na nga dito ay sinampa sa Korte Suprema. Ito na nga lang, yung impeachment na lang, ilang beses na nagkaroon ng issue dito sa Korte Suprema. Pati wordings, di ba, na bago. Yung calendar days, na bago. So kaya nga kailangan medyo, kasi yung ating saligang batas since 1987 pa eh. So more than ilang years na? 30 years?
1: Kasi napansin ko, Willard, marami ang nakaka... I mean, look, marami ang nakakatago sa likod ng batas at ng legalidad. Dahil yung ating mga batas ay... it's infirmed. Kulang, mahina, pwedeng paikutan.
2: Maraming loopholes.
1: Loopholes.
2: At interpretation pa iba-iba. Yung salitang fourth wind pa lang, Corina, Kong Joel.
1: Ang dami ng interpretasyon.
2: Hanggang ngayon, flexible pa rin ang
0: flexible
2: meaning.
0: Flexible pa rin yung meaning. Samantalang pag binuksan mo yung dictionary. Webster Dictionary, immediately. Yun lang, simpleng-simple lang.
1: O sige, yan ang pagdebatehan natin sa pagbabalik natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng fourth wind? Eh, doon pa lang sa spelling eh, nagdedebate ng mga tao.
2: May H ba o wala?
1: May H ba o wala? Susunod, mga tanong naman na mas diretsahan at hindi pwedeng iwasan. Tutok lang sa Memo.
3: On air and on social media at 947 Mellow on Facebook, IG, Threads, and TikTok.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby!
10: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrosin!
14: Manood, makinig, at manalo sa OMG!
11: Oh my gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 09

0: 917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito
1: ay... Magbabalik pa rin ang memo at sa puntong ito, himayin natin yung ilang teknikalidad ha? Dahil nga sa... Pwedeng pakialaman pala ng Supreme Court kung ano man ang mangyayari. So, sa pagkakataon pong ito, saang punto pwede pong makialam ang Korte Suprema?
2: Isa lang ang nakalagay na ground, no? Para ang Korte Suprema ay pumasok at hindi matawag na judicial overreach. Pag merong grave abuse of discretion. So, in fact, hindi nga po pwedeng abuse of discretion lang eh. Kailangan yung abuse of discretion is grave enough para ma-entertain ng
1: grave
2: korte.
1: Enough. Yes. Grave sobra. Abuse of
2: sobrang,
1: discretion.
2: Kumbaga,
3: kalabisan.
2: Grabe yung kalabisan.
1: Ito po'y during the process o kapag meron na pong naging desisyon?
2: Well, pag may desisyon na, wala nang tapos na yun, di ba?
1: And so, pagka may desisyon, pwede, ito tinatanong ng iba, pasensya na po, hindi po namin alam ang lahat ng kasagutan, pero pagka nagka-desisyon na, impeach na, the Supreme Court cannot overturn
2: wala
1: that.
2: Wala na, tapos na eh. May decision na eh. Ang uulitin ko, et, walang kulong ang impeachment ah.
1: Yes.
2: Dalawa lang ang penalty dito. Mm-hmm. Una, removal from office. Mm-hmm. Pangalawa, perpetual disqualification.
1: Right.
2: Diba? To hold public office.
1: It is a political exercise.
2: It is a political exercise. Now, marami nagtatanong, what if nag-resign? Mm-hmm. Diba? So, ako kasi, personally, kami, ang stand namin dito, kahit mag-resign siya, kailangan desisyonan yung perpetual disqualification. Why? Kasi ang prayer, dalawa eh. Hindi naman isa eh. Ang prayer namin sa Senate as impeachment court ay dalawa. So, since pag nag-resign siya, siyempre, ano na, may decision na yung removal. Hindi mo na po pwedeng i-remove kasi nag-resign na siya. Eh, what about the other relief?
1: So historically, is, wala pa pong nangyaring ganun?
2: Wala pang nagre-resign.
1: Wala pang nagre-resign.
2: Wala pang nagre-resign.
1: Pero kahit mag-resign ka, hindi ba, halimbawa, pangungurakot, halimbawa lang po ito ha, nangurakot ka na eh. Paano ka magre-resign at hindi mo na pananagutan yung ginawa mo? Tapos pwede kang tumakbo ulit.
3: Kumbaga, hindi dapat maging palusot ang resignation para matakasan ang accountability.
2: Yes, tama po. Kaya ngayon din ang stand namin, kaya kailangan ma-resolve yung isa. Kasi end yan eh, hindi naman or eh.
1: Right.
3: Ano masasabi niyo kung sa mga nagsasabi na it's all about 2028 para hindi makatakbo si VP Sara for president?
2: Well, itong impeachment since 19th Congress pa to eh. Nung nakaaraang Congress pa lang, naihain na to. Nagkataon lamang, through sheer technicality, ay hindi natuloy. Mm-hmm. Diba? So, ang naging issue dito yung one-year bar rule. Na dinesisyonan ng Korte Suprema at sinabi nila unconstitutional yung impeachment na una naming ifinile. Pero ito naman same grounds yung finile kasi hindi naman nag-touch yung Supreme Court sa merit sa merito nung impeachment dati.
1: Ayan yung Millard, huwag ka na magbait-baitan dyan.
3: Nabalitaan ko nga eh.
1: Hindi ba nga? Ang dumi ng isip po nitong kasama ko eh.
3: Hindi nakuha ng bleach.
1: Ha?
3: Hindi nakuha ng bleach. Lilinisin ko sana yung utak ko eh. Itanong ko na nga kay Kong, totoo ba yung balita, sir, na naglabas daw ng pera ang liderato ng Kamara para kapalit ng appearance ng mga miyembro ng Justice Committee?
2: Alam mo, dati pa nila yan sinasabi. Diba? Ito yung laging narrative na nais nila laging ipalabas. Eh, obligasyon namin yung birang committee members na magtrabaho. At itong impeachment, hindi naman kami ang complainant dito. Ang complainant dito, taong bayan.
1: Yes.
2: Diba? So kami, ginagawa lang namin ang aming trabaho.
1: Eh di dapat pala maulanan din tayo noong 650 million.
2: Oh.
1: Hindi and lang fact, mag-congresista.
2: And in fact, ang sinasabi ko nga dito ay hindi ba dapat ang tanungin yung mga hindi boboto?
1: Mm-hmm.
2: Ano ang dahilan? Nasa harapan mo ang mga ebidensya. Sir, tapos hindi ka boboto.
1: Oo.
2: Kasabihin mo ay walang sufficient ground.
1: Bakit meron po kami mga nababalitaan na mga malinaw na dating pro-impeachment na ngayon ay para kumbaga eh, meron ng deal kay VP Sara na pabayaan po ninyo, hindi na lang po ako mag-a-attend. Pabayaan po ninyo, ako po yung mag-a-abstain. O ako po yung mag-a-abroad.
3: Mag-a-absent.
1: Yung mga ganyan. Hindi ba, no?
3: Oo.
1: Ano, how does the Congress treat the guys who are not going to be showing up during the votation?
2: Well, ako naman po kasi hindi naman ako masyado mahilig makinig sa chismis.
1: Uh-huh. Kami so, po mahilig. Trabaho basta po namin yun.
2: I will just focus and do my job. So yung iba po natin mga kasama, no, ay hindi ko rin naman alam kung ano yung kanilang mga concern. So basta tayo focus lang. Kasi ito naman, sa totoo lang, naka-recess pa kami nung ito'y nagkakanda kami ng hearing. So, kaya hindi ko rin naman nakakausap lahat ng mga miyembro ng Kamara. Dahil, siyempre, abala rin sila sa kanilang mga distrito. Lahat yan, nag-uwi yan sa mga distrito eh. O yung iba naman, sinasamantala yung break para makapagbakasyon. So, pero, siyempre, kung ano man yung mga kanilang dealings, ay hindi naman po natin alam yun.
1: Naku, para sa akin naman, there has to be accountability for such an important and historic moment. Dapat naman magpakita sila. At kung mag-a-abstain sila, kailangan makita yung mga mukha nila that I abstain. Kailangan and they have to state the reason. Oh.
2: Mas maganda nga yan, ipaliwanag mo bakit yes o bakit no boto mo.
1: Correct. Oo.
2: Di ba? Kasi yes, kailangan may justification.
1: Kabantayan po natin lahat ng mga hindi papasok.
3: Ayun sir, kung nagkabotohan na sa plenaryo, hindi yan voice voting sir, nominal. Kung baga kailangan ipaliwanag.
2: Hindi ko pa alam kung ano yung magiging botohan, pero normally yan, tatayo ka, sasabihin mo kung yes or yes, no. Ba. Diba? So, yung iba, nagbibigay ng kanilang reason kung bakit no. O yung iba naman, ay magsasabi lang ng yes or no.
3: Kailangan sa live stream may running tally, no?
1: Corina, meron talaga running tally yan. Tapos dapat talaga gawan.
3: Ang pangalan, vote, yes or no.
1: At saka yung mga mag-a-absent, huwag nyo nang iboto ulit. Di ba? Dapat ganun. I mean, panindigan nila kung ano ang boto nila. Hindi yung plain safe.
2: At saka alam po ninyo, Corina Willard, no? Yung mga sinasabi ng abogado, ng respondent, i-material lahat yun sa interview eh. Dapat yun, kung ano yung depensa nila, eh ilatag nila sa Committee on Justice dahil yun ang proper venue. Eh material naman eh, lahat puro sa interview. Eh di ilatag ninyo.
1: Correct.
2: Diba? Naging issue yung statement ni Madriaga na diniliber niya yung duffel bag sa tatlong venue. Ang sagot nila, mali yung ano, yung painting. Ang layo ng sagot eh. 'Di ba? Painting ito pinag-uusapan, duffel bag. Ang iaano mo yung painting, sabihin mo because of the credibility. So parang
1: hinahanapan talaga.
2: Kaya nga. So sa akin, ito talaga napakalinaw ng mga ano, ng mga lumutang.
1: But the Vice President really has to appear in the Senate or she also has the option not to appear.
2: Well, kung hindi naman siya appear, diskarte ng legal team nila yan eh, di ba? But at the end of the day, syempre siguro kung ano sa tingin nila mas makakabuti sa kanilang kliyente, eh malamang yun ang kanilang isasuggest.
1: Ayun, okay. Naku, maraming salamat po sa inyo. Medyo naupo kayo sa... Mainit-init na po ba yung inuupuan ninyo ngayon?
2: Umuusok-usok.
1: Umuusok-usok po ba? Pasensya na po. Maraming salamat, Representative Joel Chua, sa ating makabuluhang diskusyon. Sa ating pong pagbabalik, mahahalagang punto na dapat pa ninyong marinig, ihimayin pa rin po natin dito sa Memo.
4: No need to listen anywhere else. We've got everything right here on Mellow 947 BFM.
5: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
4: Get ready for Shift Happens with Paolo De Rosario, weekdays at 2 p.m. on Mellow 947 BFM, simulcast on the Bilyonario News Channel. Turn your afternoon into a front row seat. Mellow 947 BFM brings you Mellow Live, your mini concert on the radio.

0: Join us as we share conversations with your favorite musicians, hear their songs, and the stories in between. Mellow Live, hosted by Anne, Thursdays at 3 p.m. on Mellow 947 BFM. Always on, always mellow. Mellow947.com, now streaming.
1: Nagbabalik ang memo at makakasama natin ngayon si Professor Eric De Torres. Marami ka kasing tanong eh. Kinatawagan ko na, hindi kita masagot.
2: Thank you.
1: Oo. Ayan. Hello sir. Good morning po sa inyo, Professor.
3: Good morning po, Ma'am Corrine and Sir Willard, and congratulations on your new program po.
2: Thank you.
1: Thank you very much, sir. Si Willard po, may tanong.
2: Sir, diretsuhin ko na. Sa ilalim po ng 1987 Constitution, ano ba yung legal standard ng pagkakaroon ng probable cause, lalo na kung kaugnay ng impeachment proceedings?
3: Well, malinaw naman po na nakasaad sa 1987 Constitution na it is within the determination po ng House of Representatives, sapagkat doon po mag-emanate basically yung impeachment complaint. At ito po ay nakabase doon po sa number of votes, majority, na kailangan pong makuha nitong impeachment complaint. At kanina po, pinakikinggan natin, talagang beyond the legal, talaga hong sasabihin natin na itong impeachment process na po ito ay talagang political po talaga in nature. Kaya kung titignan ho natin, sasabihin ho natin na maaring 20%, 20 to 30% lang po ang legal, at ang lumalabas po na 70 to 80% is purely political in nature po. Kaya kung titignan ho natin, napaka-bigat na decision ito, napaka-bigat na impact, lalo na po pagdating sa susunod na panahon, kasi all road leads po ito lahat sa usapin ng national election sa 2028.
1: Tama po yun. So, kumbaga, it is a political exercise and a branch which is separate from the other branch, which is the legal branch, yung Korte Suprema. Kaya nga po yung pangamba ng iba, Professor, na may jurisprudence na ba daw na yung Korte Suprema ay makikialam midway or even after the decision. Hindi pwede.
3: Opo. Yun din po yung nakikita natin, ang Korte Suprema po natin ay very cautious po. So as not to be able to, yung term nga po na tinatawag na magkaroon ng tinatawag na judicial overreach. Yun nga po, hindi rin din po natin mapagkakaila, kasi yung pong ating mga kababayan din, base po sa kanilang nakikita at na-oobserba din po sa daloy ng proceedings po, parang nararamdaman po nila na, yun nga po, as observers, may iba po at iba po nating mga kababayan na nakikitang medyo may certain biases at saka questionable po din yung mga kredibilidad at yun hong mga witnesses na isinalang po nila. Siguro, Ma'am Corrine and Sir Willard, no, yung isa ho sigurong kaibahan dito sa impeachment ngayon at sa mga nakalipas na impeachment na naging karanasan natin, yung pagkakaroon ho ng social media. At kung makikita ho natin before, no, kontroladong-kontrolado ng mainstream media yung narrative. Na kapag ito ho yung dumaloy ng impormasyon, unilaterally, ito ho yung matatanggap at naifi-feed sa mga tao. Now, because of the advent ho of social media and various social media platforms, at yung rise ng tinatawag na mga influencers and alternative media, nagkakaroon ho ng mas malalim na pagtingin yung ating mga kababayan. At tandaan ho natin, yung iba hong mga kumu-question doon sa mga narrative at statement ng mga witnesses na ipinresenta, mismong iba ho, mga kababayan na rin din ho natin na nagpo-post, dinoble check ho yung mga sinabi, kaya mas lumalaki yung yung kuro-kuro at saka yung negatibong pagtingin na merong certain biases nga po ang pagdinig ng komite doon sa impeachment ni VP Sara.
1: So Professor, kung kayo pong tatanungin, is mainstream media doing a good job? Kasi sabi nga po ninyo, well, syempre pag influencers, it's more like a commentary, no? Pero yung paglalatag po ng mainstream media sa mga nangyayari, sa palagay po ba ninyo, patas?
3: Patas naman po. Yun din ho, no, ang kaibahan din ho natin at hindi naman natin po nilalahat, ano. Syempre po sa mainstream media may ethical considerations. Yung din iba ho kasing mga influencers din po at saka yung mga lumalabas din po is more of the content. So, yun din ho yung ano natin eh, yun din ho yung medyo kailangan din ho nating timbangin. At ang mahalaga ho niyan ay kung paano po mas magiging critical, Ma'am Corina, yung atin po mga kababayan sa dami ng impormasyon at sa dami po ng mga lumalabas po ng mga balita. Minsan ini-splice o minsan kinakat na lang yung sinabi na hindi po nakukuha yung pinakonteksto na sinasabi ng impormasyon. Kaya now more than ever po, ang panawagan natin is mas lalo po maging critical yung atin hong mga kababayan pagdating o lalo na to sa usaping impeachment na pong ito sa ating Vice President.
2: Nabanggit yung Prof yung role ngayon ng mga influencers, ng mga nasa social media, mga netizens. Tingin niyo ho gaano ho kalaki ang magiging factor ng pressure, public pressure sa mga mamabatas na boboto tungkol dito sa impeachment?
3: Well, napakalaki po, lalo na ho hindi ho makakaila yung mga constituents ho nila ay marami din hong mga supporters ng mga Duterte at ni VP Sara. So, ang tanong, meron ho bang impact ang kanilang pagdesisyon sa kanila hong mga constituents, sa kanila hong mga distrito, sapagkat maaari at lalo na ho ngayon ano sa social media kapag kayo ay namarkahan itong mga taong pong ito o isang page o isang influencer ay madali hong maipakalat at magkaroon ho ng kumbaga negative publicity or negative campaign about a particular lawmaker kung either bumoto o hindi na pabor o hindi pabor sa ating sa impeachment complaint niya sa Vice President. So talagang makikita natin na game changer at iba ito ang impact nitong social media sapagkat pwede nitong i-make or break ang isang kandidato na perception ng kanyang mga constituents.
1: Pero talagang kailangan, Willard, Professor, ano no? Ano yan? Kailangan may visual aids ang mga prosecutor dahil kailangan maintindihang mabuti ng ordinaryong tao yung ebidensya na kanilang ipepresenta. At kailangan yung depensa, ganun din. Malinaw, parang ang kausap mo, grade 5. Kailangan ganun kasimple ang paglalatag. Kasi, you know, if we're going to drown in highfalutin legal terms, hindi rin maiintindihan. At doon na manggagaling yung pagkakataon ng mga gustong manlito na manlilito talaga sila.
2: Kumbaga, kailangan ma-picture ng tao, paano ba ito nakaka-apekto sa akin?
1: Correct. Exactly.
3: Actually, isa din po yan na napakagandang observation, Ma'am Corina, and we do appreciate programs like this and BNC na talagang nililaymanize at hinihimay po yung mga issue sapagkat more importantly, ang una hong katanungan, beyond dito sa legal process na to, sino ho ba yung audience natin? At ang audience natin, yung accountability natin, nasa taong bayan. Kaya karapat-dapat lang po na tama ho yung sinabi ninyo na yung proseso, yung approach ay maiintindihan po ng ating mga kababayan. Ako nga po, hindi naman ho kawalan kung halimbawa po yung buong proseso o yung approach Tagalog o naka-Pilipino po sapagkat yung taong bayan ho yung mahalaga dito eh. So, dapat po talaga ganun ho yung maging approach din po.
1: Ayun, okay. So, ano po sa palagay ninyo ang pinakamahalagang constitutional safeguard, paano ba Tagalogin nyo, na dapat bantayan dito po sa impeachment ng isang sitting vice president?
3: Well, ano po, no? Talagang mataas na po ang panawagan talaga in terms of the transparency. And at the same time, ho, high time na talagang madepensahan nila yung mga allegations. Of course, maraming narrative na kung saan dapat hindi na muna ito, ipinagpapaliban na muna ito sapagkat mas marami pang ibang problema. Pero yung accountability, mahalaga na kung saan masagot paano at nagastos yung pong intelligence fund at in light of ito hong di umanong sinasabi ng mga witnesses na ipinresinta po. So ako tingin ko dapat sagutin din yan ng ating ikalawang pangulo at naniniwala naman ho tayo na sa tamang venue kung ito ho ay mag-translate sa Senado ay doon ho may pagkakataon na i-cross-examine sapagkat yung kanina po yung sinasabi po ni Representative Joel Chua, no? So dinidinig po pero wala akong pagkakataon na i-cross-examine ho doon sa committee yung kanilang mga witnesses. So isang direction lamang po, isang version lamang ho ng story. So yun din ho yung inaasahan natin na pagdating po sa Senate talagang hihimayin, mabibigyan ng pagkakataon na ano po na mapag-usapan at himayin yung kredibilidad at yung buong anuman po yung laman ng articles of impeachment patungo sa accountability ng ating ikalawang pangulo.
1: Salamat po, Professor Eric De Torres ng UE. Good morning po sa inyo.
3: Good morning po.
1: At kanina po nabanggit natin na titingnan natin kung ano yung sitwasyon sa mga kababayan naman natin sa Albay. Bigla na punta tayo sa Albay, ano? Mula sa isang bulkan na sumasabog sa Congress. Oh. Ito naman po sa Albay. Po itong mayon, pero dahil nga po sa init ng usapan, nakulangan na po tayo ng oras.
2: Bitin!
1: At least may pag-uusapan tayo bukas, no?
2: Mayon naman. Pero sana hanggang doon na lang at huwag na lumala.
1: Ha? Oo. Alam mo, every time merong nag-aalboroto, Taal, Mayon, ewan ko kung lalo yung Pinatubo. Imagine kung yung Pinatubo mag-alboroto, parati kong pinagdadasal talaga, wag sanang matuloy, no?
2: Pati si US President, sana wag na mag-alboroto.
1: O, isa pang vulkan yun.
2: Dahil tumataas ang presyo ng langis.
1: Hindi, buong mundo ang apektado pag yun ang vulkan
2: sumabog.
1: Nako. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot. Walang mga api kung di tayo magpapaapi. Hanggang bukas, kasama ko pa rin si Willard Cheng. Ako po si Corina Sanchez Rojas at ito ang Memo.
0: Start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Cheng and Memo with Corina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
2: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
0: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Avante and Mello 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mello 947 BFM. A mix

0: This time check is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Mellow time is 9:22.
0: That time check was brought to you by
1: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Spend your summer in Bataan, Baguio, or Baler. Made better with the soothing music of Mellow 947 BFM and the comfort of Genesis Joy Bus. Departing from Cubao, PITX, and Avenida. This is Mellow 947 BFM, best friend mo.

is brought to you by AMLO Air, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: just heard Kiss Kiss, a cover song by the Singing Queens, originally sung by VST and Company, composed by Vic Soto and Joey De Leon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin!
7: Simulan na natin ang agenda.
8: Matapos ang madugong missile barrage ng Israel sa
9: Posibleng
8: Lebanon.
9: Posibleng maging new normal na ang 100 pesos per liter
10: matapang
9: na presyo.
10: Matapang at dekalidad na pagbabalita.
11: Mixed oil all over the world. Very.
10: Boses na pinagkakatiwalaan ng masa.
12: City naman ang nagdeklara ng state of calamity.
10: At pangalang kinilala sa industriya ng pamamahayag.
13: May mga naghahanap sa Pangulo.
10: Corina Sanchez Rojas, Pinky Webb, Willard Cheng, Mateo Guidicelli, Benison Estareja, at ngayon, mas pinalawak na ang maaabot ng agenda. Mula Bilyonaryo News Channel, mapapanood na rin ito live, simulcast sa Abante, at mapapakinggan sa Mello 947 BFM, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Mello 947 BFM.
14: Hot and fresh. On the Mello playlist, new music right now on Mello 947 BFM.

0: Club. That song was brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby!
7: Arthrisin, get going!
10: Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrisin!

0: ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito.
1: We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get.
2: Dahil aprobado na sa House Justice Committee, off to the plenary na ang impeachment case ni VP Sara. At kapag nakakuha ng sapat na boto, diretso agad ito sa Senado.
3: Kampante ang ilang kongresista na lulusot ang mga reklamo sa Kamara. Base raw ito sa mga inilatag na ebidensya.
4: Pero sa Senado, posible pang magbago ang istorya. Asahan na raw kasi ang matinding pagtutol ng minorya. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulcast din tayo sa Radyo Trumpeta 95.7, Timplado ng Cagayan de Oro City.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Articles of impeachment laban kay VP Sara off to the plenary na. Mga pabor sa impeachment, unti-unti raw nalalagas. Exclusive VP Sara at Senador Raffy Tulfo tabla sa presidential survey. Mayor Lenny Robredo dumikit. The guy is crazy. Executive Secretary Ralph Recto pumalag sa akusasyon ni Congressman Leandro Leviste na may kaugnayan siya kay Contractor Edwin Gardiola. Inarestong dating mamamahayag na si Jay Sonza, out on bail na. Arraignment sa cyber libel case, bakit kaya naurong? Senador Bato de la Rosa, pinasasagot na sa ethics complaint. Reklamo laban kay Senador J.V. Ejercito, binasura. Halos 200,000 nasa evacuation center dahil sa Mayon. Late sa pag-aalboroto ng bulkan, Alamin. Mga barko, tutulungan ng Estados Unidos na makatawid sa Strait of Hormuz. Mga manggugulo, binalaan ni U.S. President Trump. At fresh from winning, aming exclusive interview with Miss Universe Philippines 2026, Bea Windorsky, abangan.

0: Aprubado na ng House Justice Committee ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Unanimous ang naging boto ng mga miyembro ng komite. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live, nag-uulat mula sa batasan. Isaiah, ano na ang susunod na hakbang sa Kamara?
1: Yes, Corina, kagaya nga ng inaasahan, magtutuloy-tuloy na hanggang sa plenaryo ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos tapusin kanina House Committee on Justice ang kanilang huling pagdinig sa pag-aproba ng kanilang committee report.
2: Makalipas ang mahigit isang oras, inaprubahan ng House Committee on Justice ang report kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Kalakip rin ito ang resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment na imbis na pito ay naging apat na lang. Pinagsama sa report ang dalawang verified complaints na naglalahad ng iba't ibang batayan para mapatalsik ang bise. Kabilang dito ang paglabag sa konstitusyon, bribery, graft and corruption, at betrayal of public trust. Iakyat na ang mga dokumento sa plenaryo para pagbutuhan na ng mga mambabatas base sa itatakdang schedule. Sa kabila naman ng mga ugong na unti-unti na umanong nalalagas ang bilang ng mga pabor sa impeachment, tiwala pa rin ang ilang miyembro ng Justice Committee na lulusot sa Kamara ang mga reklamo.
4: Well, alam naman natin, may kinalaman sa 2028, kaya nga nag-anunsyo ng maaga si Vice President para bilang panakot sa mga, sa mga kongresista sa panahon ng impeachment.
2: Tahasan namang ibinunyag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irise na hindi siya dadalo sa botohan ng impeachment.
5: This is about partisan politics. This is about destroying your enemies using instrumentalities of government to persecute a political opponent.
2: Kapag nagkaroon na ng schedule sa plenary, kakailanganin ng 1/3 na botong pabor sa impeachment o katumbas ng 106 para tuluyan ng ma-impeach si VP Sara.
1: Corina, matapos niya ang pag-aproba sa committee report, tatawid na ito sa committee and rules na sila namang magtatakda ng schedule kung kailan ito ay akit sa plenaryo para pagbotohan ng mga mambabatas. Corina.
0: Isaiah, sino yung committee members na hindi dumalo sa pagdinig? Mayroon ba?
1: Corina, yung naging resulta ng boto kanina ay 55-0. Ibig sabihin, unanimous ito. Ibig sabihin, walang kampe sa Duterte na mga dumalo sa pagdinig kanina. Kapansin-pansin, Corina, nitong mga nakaraang pagdinig, no, lagi natin nakikita, si Congressman Rufus Rodriguez na siyang minsang kadalasan nagtatanggol kay Duterte, maging si Congressman Bongsun Tay, which is kanina ay hindi natin nakitang dumalo sa pagdinig. Corina.
0: Ayon, okay. Pero kahit na dumalo sila at sabihin nating hindi nila inaprubahan, mas marami pa rin ang bumoto para sa impeachment. So, Isaiah, ano naman yung tatlong inalis na articles of impeachment at bakit nga ba tinanggal?
1: Sa katunayan, Corina, hindi natin masasabing may tinanggal talaga, no, doon sa articles of impeachment. Diba, nung una nga sinasabi, meron dapat pito na articles of impeachment pero ginawa na lang itong apat. Sa paliwanag sa atin ni Representative Laila De Lima, walang inalis kundi ito ay pinag-isa lang yung mga mukhang magkakapareha. So, ginawa lang nilang mas concise, mas concrete yung mga detalye para daw pagdating sa trial sa Senado ay hindi na sila mahirapan pang magpresenta ng mga ebidensya at mas magiging mabilis ang proseso kung kakaunti na lamang ang laman nito, Corina.
0: At may iba pa bang mga revision sa committee report?
1: Corina, kanina, no, base sa pagpakikinig natin sa pagdinig, maliban nga doon sa idinagdag ni or gustong ipasama ni Representative Laila De Lima na detalye kaugnay nga sa pagiging bahagi ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga negosyo, ay si Representative Chel Jokno ay may ilang mga revision na pinabago, pero hindi ito mga lubhang malalaking revision, Corina. Ito ay particular lamang sa grammar or ilang mga terms na gusto niyang mas maging specific at para daw mas madaling maintindihan ng mga mambabatas, even ng mga senador na tatanggap nitong articles of impeachment. Corina.
0: Okay, so huling tanong, may naririnig ka ba na ugong na mamadaliin yung pagkalendaryo sa botohan sa plenaryo? Mga kailan mangyayari kaya yan?
1: Nung una ko rin na, no, marami tayo narinig na balibalita na sinasabi nila, mamadaliin daw ngayong, actually ngayong araw ang sinasabi nila. Kasi after the committee report, posibleng maglagay na raw ng schedule ang Committee on Rules, which is nangyari today, hindi ito nangyari. Ang sinasabi sa atin ni Representative Terry Lidon, posible bukas ay ibigay na ito sa Committee on Rules, and ang magiging botohan ko rin na ay posibleng sa susunod na Lunes, which is sa May 11. Corina.
0: Ayan, okay. Maraming salamat. Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
6: Nagsinungaling na naman daw ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. This time, sa isinumite raw nitong counter affidavit sa perjury complaint na inihain ng bise laban sa kanya sa Taguig Prosecutor's Office. Ginamit na naman daw kasi ni Madriaga ang virtual meetings nito kasama ang VP bilang patunay sa kanila umanong close working relationship. Pero ayon kay Attorney Paulo Panelo, hindi ito sapat na ebidensya sa relasyon ng dalawa dahil panahon daw iyon ng kampanya at hindi pa tuluyang humuhupa ang pandemya.
7: Ito yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niyan.
6: Kasama ito sa iginiit ng kampo ni VP Sara sa kanilang reply affidavit na isinumite ngayong araw sa gitna ng impeachment, kung saan kabilang sa mga batayan ang mga naging revelasyon ni Madriaga, ang mga kongresista raw na maniniwala rito ay tila namumulitika lang.
8: 106 ang botong kailangan para ma-impeach si VP Sara ng Kamara. Pero tingin ng ilang mambabatas, higit pa riyan ang kanilang makukuha. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Batasan. Joan, ano ang update?
9: Pinky, aabangan na nga sa plenaryo, no, itong committee report at resolusyon na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong aprubahan ng House Committee on Justice kanina sa kanila naging pagdinig. At ang ilang mga kongresista, tiwala na lulusot ito sa Kamara.
10: We're expecting the Vice President to be impeached next week.
9: Yan ang matapang na pahayag ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Lidon na miyembro ng House Justice Committee matapos ang unanimous vote na ipadala na sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay VP Sara.
10: The earliest is tomorrow, and we will vote on it by next week. So the committee is finished. We will go to plenary and we will go to trial in the soonest time.
9: Tingin ni Redon, may sapat na numero sa Kamara para iakyat ang impeachment sa Senado. Natatayong impeachment court sa magiging paglilitis.
10: So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung in-expect ko namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment.
9: Maaari na rin anyang asahan ang pagbuo ng 11-member House Prosecution Panel sa oras na lumusot sa plenaryo ang ulat at resolusyon ng Justice Committee. Si House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro naman nanindigan na malayo pa, pero malayo na rin ang narating ng komite sa pagpapanagot kay VP Sara.
11: Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso. Because this is what justice demands.
12: Pinky, sa ngayon hindi pa inilalabas itong final and approved copy ng articles of impeachment laban kay VP Sara, pero nabanggit na kanina ni ML Portalist Representative Laila De Lima na maaaring apat ang lalamanin ng articles of impeachment laban sa vice. Ang mga ito ay misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption threats, and plot to assassinate. At yan muna pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pabansa. Balik sa iyo, Pinky.
8: Maraming salamat, Joan Manalo, ang nag-uulat ng live mula sa Batasan.
0: Konstitusyon muna bago politika. Ito ang hamon ngayon sa mga senador na tatayong mga hukom oras na umusad ang impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
13: Mukhang aasahan nang may tututol sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Oras na dumating ang Articles of Impeachment sa Senado laban kay VP Sara. Ayon kasi kay Senator Robin Padilla, yan daw ang papel ng Senate Minority.
14: Hindi lang impeachment, lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
13: Pero bilang kilalang kaalyado ng bise, magiging patas daw siya sakaling umusad ang paglilitis.
14: Ako naman eh madalas na may kaso, alam ko naman kahit paano ang mga pangyayari sa loob ng court.
13: Bagamat malungkot si Padilla dahil ikalawang beses na itong may impeachment issue ang bise, kailangang kilalanin ang pagharap dito ng Senado.
14: Ang loyalty namin ay sa konstitusyon, nanumpaka. So, siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political, iba yung vote. Kailangan maintindihan natin yun.
13: Una nang sinabi ni Padilla noon na sakaling umusad ang impeachment trial, kung siya ang tatanungin pagdating sa aspeto ng politika, hiling niyang maging pro-Sara ang Senate leadership. Pero pagdating sa posibleng kudeta sa liderato ni Senate President Tito Soto, hindi raw siya sumasali rito. Sa gitna ng impeachment issue, kumpiyansa naman si Senator Erwin Tulfo na wala pang sapat na boto sa Senado para palitan si SP Soto.
15: Napadaming problema. Problema sa petrolyo, napataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital, pagkain, pakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Why?
13: Hinahanda naman ni SP Soto ang Senado sa kung anumang kapalaran ng impeachment. Siya ang catalyst o mag-i-initiate na i-convene ang impeachment court kapag dinala na ito ng Kamara sa kanila.
16: Basta we'll be ready for anything. We will be ready for any eventuality. And I'm speaking for most of the members of the Senate.
13: Bagamat speculative pa raw sa ngayon ang pag-akyat ng impeachment article sa Senado, simple lang naman daw ang usapan. Kailangang gawin ng Senado ang constitutional mandate nito. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
8: Tabla si VP Sara at si Senador Raffy Tulfo habang dikit ang laban sa pagitan ng Vice at Naga City Mayor Lenny Robredo kung ngayon na ang 2028 presidential race. Sa latest Pulse Asia survey na eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kapwa nakakuha ng 46% si Duterte at Tulfo. Sa kaparehas na survey, 51% ang boboto sa Vice, 43% naman ang papanig kay Robredo. By location, lamang si Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. Hawak naman ni Duterte ang Visayas at Mindanao. By class, mas marami sa A, B at C ang boboto kay Robredo. Lamang naman ang VP sa D at E. Ginawa ang survey noong February 27 to March 2. Una nang sinabi ni Robredo na wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon.
6: Tila may social media war ang magkababayan na sina Batangas Congressman Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Iniuugnay ni Leviste si Recto sa isang contractor. Ang sagot ng ES sa agenda report ni Ivy Reyes.
17: Hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain.
9: Hindi na lang VAT ang reklamo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon, humihiling na siya sa Kamara na imbestigahan ang anyay koneksyon ni Recto kay Construction Workers Solidarity Partidist Representative Edwin Gardiola na matatanda ang humiling sa Court of Appeals ng isang gag and show cause order laban sa Bilyonaryo.com matapos nitong iulat ang freeze order ng Anti-Money Laundering Council laban sa kanya. Claim ni Leviste, inalok siya ni Recto at Gardiola na maging partner kasabay ng pagpost ng isang throwback picture kung saan hinihingi umano ni Recto ang kanyang tulong sa pangangampanya ng asawa at anak nitong si Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano. Reply ng Executive Secretary sa comment section, "This guy is crazy." Hindi pa tumutugon si ES Recto sa ating mga mensahe, pero sa huling pahayag nito sa BNC noong April 27, nanggugulo at namumulitika na umano ang batang kongresista. Nais daw pa imbestigahan ni Leviste si ES Recto para alamin kung may tumutulong kay Congressman Gardiola sa loob ng Malacanang. Ang kanang kamay naman ng Pangulo, bukod sa paglabas ng captionless post ng oath-taking ni Leviste noong nasa Finance Department pa siya, nag-reshare din ang mga social media post na laban sa kongresista. Nagsimula ang tirada ni Leviste laban kay Recto sa ayuda distribution ni PBBM sa Batangas nitong Abril dahil sa umano'y pag-hold ng pondo para sa ibang barangay dahil daw kay Governor Vilma Santos Recto. Pinabulaanan na ito ng Palasyo at ES Recto. Sa pinakabagong hirit ni Leviste kay Recto, hindi pa tumutugon sa ngayon ang Malacanang at ang Executive Secretary. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Out on bail na ang dating mamamahayag na si Jason sa kanyang cyber libel case. Naurong din ang kanyang arraignment sana ngayong araw sa Hunyo. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
18: Pansamantala nang nakalaya ang dating broadcaster na si Jay Sonza matapos ang higit tatlong araw na pagkakaditine sa NBI jail sa Muntinlupa. Yan ay kasunod ng kanyang 10,000 pisong piyansa para sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act kaugnay sa kanya umanong pagpapakalat ng fake medical records ni PBBM. Hindi na rin natuloy ang kanyang arraignment sa Pasay Court ngayong araw dahil agad nilang pinababasura ang mga kaso base sa anilay jurisdictional issues.
19: Artist ng Pasay walang jurisdiction kasi the alleged crime was not committed here in Pasay City. Second, walang crime na nangyari. It was just an expression, exercise of freedom of press and freedom of expression. Nagtatanong ng tao about the health of the president.
18: Humingi rin daw ng paumanhin ang judge kay Sonza dahil umano sa ilang kamalian sa inisyu nitong warrant of arrest.
19: Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon bail required, bail zero ilagay, sa form daw ang ma-print daw non-bailable. For kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya.
18: Binigyan na raw ng korte ng 10 araw para magkomento ang Justice Department sa kanilang inihaing motion. Sa parte naman ng NBI, tumanggi rin muna silang magbigay ng pahayag dahil pinag-aaralan na raw ng korte ang kaso. Nakatakda na ang bagong arraignment date ni Sonza sa Hunyo. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: Ipasaway, yan ang panibagong babala ni U.S. President Trump sa Tehran habang nagpapatuloy ang peace talks ng Amerika at Iran. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volpe.
1: Sa gitna ng ceasefire, posible pa rin magpatuloy ang opensiba ng Amerika laban sa Iran.
2: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly.
1: Pero sa ngayon, ayon kay U.S. President Donald Trump, ay positibo naman ang takbo ng negosasyon sa Tehran. Inanunso rin niya na sa hiling ng ilang bansa, tutulong ang Washington para ligtas na makapaglayag ang kanilang mga barkong stranded sa Strait of Hormuz, kung saan nananatili pa rin ang U.S. blockade. Tinawag itong humanitarian gesture ni Trump dahil wala namang kinalaman ang mga barko sa gera sa Iran. At kung may manggugulo rito sa tinatawag niyang Project Freedom, siguradong mananagot sila sa Estados Unidos. Matapos ang anunsyo ni Trump, bumaba ang presyo ng langis sa global market. Pero dahil wala pang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, above $100 per barrel pa rin ang Brent crude. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.

0: 40% ang itinaas ng gas matapos maapektuhan ang global oil supply dahil sa tensyon sa Iran at banta sa Persian Gulf, kahit ang kanyang base ay nahahati na. Habang loyal pa rin ang 78% ng mga Republicans sa Pangulo, 41% sa kanila hindi sang-ayon sa handling ng administration sa inflation. Sa panig naman ng mga independent voters, lamang ang mga Democrats ng 14 points para sa darating na midterms. Pero para sa ilang PhilAm supporters, malayo sa realidad ang mga survey na ito kumpara sa sentiment sa ground.
1: A lot of times it's subjective, and a lot of times, you know, they pull a certain people in a certain area. I'm a grassroots person, meaning I knock on doors, I talk to real people. So I know what's the sentiment on the ground, and I understand, you know, people will do anything to discredit the president.
0: Bukod sa ekonomiya, binibigyan din ng mga taga-supporter ang mga policies ni Trump na direktang nilang naramdaman, lalo na ang funding para sa veteran benefits na dati raw ay napapabayaan.
2: For instance, the veterans. That's one thing. When I started in the 90s, as a physical therapist doing home care, we're not allowed to see the veterans because there's no funding. Trump signed that they can get all the benefits, and I've seen it in my own eyes.
0: Para kay Arlene Martin, kahit may kritisismo, nananatiling malinaw ang dahilan ng kanyang suporta.
2: Like I said, it's not going to be 100%. People will not be satisfied no matter what he will do.
0: Pero sa kabila ng matibay na suporta mula sa kanyang base, nananatiling problema para sa administrasyon at tumataas na presyo ng langis at bilihin at ang epekto nito sa araw-araw na buhay habang papalapit ang midterm elections. Para sa Agenda, Lena Amatin Thornhill, Millionaire News Channel, Washington, D.C.
3: Halos 200,000 nasa evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At Senador Bato de la Rosa pinasasagot na sa ethics complaint laban sa kanya. Susunod yan sa Agenda.

0: Your bill, sir.
1: What? 40,000 pesos?
0: One for only, sir.
2: Price check or eyes check. Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear.
3: Order for more!
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: From galaxies far, far away to screens everywhere, passing the force to generations and beyond. May the 4th be with every fan today. Happy Star Wars Day. Billionario News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman na ang kabilang lane. Halos 200,000 na ang inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Mayon. Agad naman umaksyon ang local at national governments. Ang detalye sa agenda report ni Rosas Olarte ng Abante nasa linya mula sa Legazpi, Albay. Rosas, ano na ang latest?
6: Corina, nagtulungan na ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH Bicol na inatasan ni Secretary Vince Dizon na paspasan ang clearing operations sa bahagi ng National Highway ng Kamalig at Ginubatan, Albay na binagsakan ng abo mula sa bulkang Mayon. Maging ang provincial government ng Sorsogon, Coast Guard Bicol, Bureau of Fire Protection, PNP Bicol at ilang LGU ay nagpadala na ng gamit, pagkain at mga tauhan para sa clearing activities. Apektado ng ashfall ang water supply sa 41 barangay ng Ginubatan, Albay, kaya nagsasagawa ng water rationing at desalination ng tubig sa mga nakapilang residente. Nararanasan ngayon ang water shortage.

0: Lalo na sa Barangay Poblasyon at Barangay San Rafael ayon kay Ginubatan Mayor Gemma Onghoco. Higit 71,000 residente ang apektado ng ashfall sa Ginubatan, 76,000 sa Owasalbay at higit 28,000 sa Kamalig. Rumisponde agad ang local government, Department of Health at DSWD Bicol sa pangangailangan nila at binigyan ng family food packs, N95 face masks, mga gamot, sleeping kits at modular tents para sa mga lumikas. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, pinag-aaralang i-extend na sa 7-kilometer radius ang danger zone. Ibig sabihin, madadagdagan pa ang mga kailangang ilikas. Magpapatuloy rin ang damage assessment, lalo na sa agrikultura dahil may mga baka, kalabaw, mga taniman at niyugan sa paanan ng Mayon na natabunan na ng volcanic debris. Corina?
1: Maraming salamat, Rosas Olarte, ng Abante, nasa linya mula sa Legazpi, Albay.
2: At kausapin po natin ngayon, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director, magandang gabi po sa inyo.
3: Magandang gabi din po sa inyo, ma'am.
2: Alright, Director, ano na po ang sitwasyon ng Mayon?
3: Okay, so sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive eruption ng Mayon Volcano and meron pa rin effusive activities tulad ng lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDCs katulad nung nangyari noong Sabado, although hindi na masyadong ganun kalaki. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls at 4 na pyroclastic density current o yung tinatawag na uson sa Bicol. At sa kasalukuyan, maintain pa rin natin yung alert level 3 status ng Mayon Volcano.
2: Okay. So nasa alert level 3 pa rin. Meron po akong nabasa na parang sinasabi yung sitwasyon ngayon is the same as 2023. Is that correct, Director?
3: Yes po. Yung 2023, effusive eruption din yon, and it took 6 months bago natin naibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. So similar din yung pinapakita ngayon, effusive eruption. Katulad ng 2023, meron din tayong pyroclastic density current. And in fact, yung pinakamahaba at the time is umabot ng 4 kilometers. Ngayon, mahaba bahagya, umabot ng 5 kilometers yung PDC natin nung Sabado.
2: Director, could the situation get worse?
3: Well, the possibility is always there. Tinitingnan natin yung ibang parameters muna. Binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa sulfur dioxide, at kung nakikita natin na may inflation o pamamaga sa dalisis ng vulkan, then we may raise it to alert level 4. So the possibility is always there.
2: Opo. Nakailan na pong volcanic quakes in the past days, sir?
3: Okay, for the past 24 hours, naka-record tayo ng 5 volcanic earthquakes for the past 24 hours.
2: All right. And ano ho kaya ang maaaring maipayo sa mga residente at mga LGU sa Albay, Director?
3: Okay, so again, payo natin sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rock falls, lava effusion at PDC. So paalala natin sa kanila, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Again, mag-ingat sa ashfall, sumunod sa official advisories ng aming tanggapan at sa kanilang advisories ng mga LGUs. Ngayon, for the LGUs naman, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan na i-evacuate yung mga tao living beyond the 6-kilometer danger zone in the event na itaas natin yung alert level.
2: To 4. In the event na itaas po yan sa 4.
3: Okay.
2: Director, niyanig din po kanina ng Lindolang Samar. Ano pa ang impormasyon natin dito?
3: Okay, so nakapagtala na tayo ng 6 na aftershocks. Yung Lindol kanina is magnitude 6.0. And yung source po nito is the Philippine Trench. May matlalim po ito na 56 kilometers. And yung epicenter ay nasa 20 kilometers northeast of San Julian, Eastern Samar. So far, ang pinaka-intensity na na-report sa atin is intensity 5. Although sinasabi natin na expecting damages, Pero sa ngayon, ang pinakamataas na intensity, which is intensity 5, hindi po yan, wala pa pong damage dyan. So kadalasan, nagsisimula ang damage sa intensity 6.
2: Pero medyo ano, ano, Director, sabi mo ilang kilometers yung depth? 52, 54?
3: 56.
2: 56. That's quite deep, no?
3: Yeah, so that's the reason why hindi po tayo, although nasa dagat yung epicenter, hindi po tayo nag-issue ng tsunami advisory kasi magnitude 6.0 at a depth of 56, hindi po yan makapag-generate ng tsunami.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, PBOX Director Teresito Bacolcol.
3: Maraming salamat din po.
1: Samantala, makakausap naman natin ngayon si Albay Governor Noel Rosal. Magandang gabi po sa inyo, Governor Rosal.
4: Yes, Pinky. Magandang gabi po.
1: Si Corina po ito, Governor.
4: Corina, sorry.
1: Yes po,
4: sorry.
1: Okay lang
4: kasi
1: po.
4: Kasi nakainom pa tayo.
1: Opo.
4: Kasi galing pa lang tayo sa Miisi.
1: Ay, ganun po. So, kumusta na po ang sitwasyon sa lalawigan?
4: Well, kung titignan natin yung mga tinamaan ng asphalt last Saturday, medyo normal na. Na-clear na natin yung Maharlika, which connects di Legazpi to Naga City, no? Yun ang main highway. So na passable na po ito as early as 10 a.m. yesterday. Now, naka-concentrate kami ngayon dito doon sa nagkaroon yung kinexplain kanina na lava dome collapse, ano, sa may barangay Miisi, no? So that 2 hours PDC o kaya pyroclastic density current flow ini-estimate ng aming ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na binaba mga 30 to 50 million cubic meters, no?
1: Sir, ano po yung sinasabi po ninyo ngayon is a what? Lava dome collapse.
4: Oo, tapos
1: ano po 'yon? Ano po 'yon?
4: Yun ang nag-cause ng yung collapse na 'yan galing kasi di naman talaga diretso sa galing talaga sa crater yung eruption, ano? Meron tayong mga lava dome na na-form dyan sa may baba ng crater. So, pag yan na-disturb, yan ang bumaba nung Saturday based sa kuan ng P-box. Ano? Yan ang bumaba doon sa 6 kilometers that triggered. Diba? Pag binaba yan, almost million of cubic meters yan. Nung bumaba yan, umiikot na gumugulong yan, yun ang nakapag-create ng malaking asphalt. No? Kasi napakalaking volume yan. Mm-hmm. Mga 20 million cubic meter yan. Then, dito nga, sa shot namin, makikita namin, kaso lang hindi tayo live, no? Makita mo yung deposit ng lahar, almost going 50 na dito sa may barangay Miisi, which is 6 kilometers permanent danger zone.
1: Wow. Okay, so pag halimbawa this ashfall settles, mga ilang ano po yun? Mga ilang inches, centimeters, ang kapal.
4: Ay, malalim to eh. 150 meters more po ang depth nito na dinaanan nito. Na ngayon pantay na. No? Mm. So, isusubmit pa noon namin to sa PBOX para makita nila. No?
1: What about the lava flow? I mean, is there such a thing or is it really just ashfall?
4: Yeah, ito na po. Yung kinatawag natin na ozone. Ito na yon, ozone. Yung combination of rocks, loose sand, saka yung kanatin, yung kinatawag natin lava.
1: Ano po ang mga nasira? Ano po ang level of destruction?
4: Well, dito sa atin, sa nakita namin, yung damage to plantation, ha, malaki. Yung mga nyog, saka yung mga animal, yung mga livestock. Na tingin namin, buhay pa ito nung nailibing ito, nung dinaanan itong tiyatawag natin na PDC, yung pyroclastic density current. No?
1: Meron po bang mga taong nakatira pa rin doon sa area na yon at nailikas lamang?
4: Wala na to. Permanent danger zone. Ito yung linikas natin as early as January 1st.
1: I see.
4: 2020, this year.
1: Sapat naman po yung ayuda para sa mga apektado?
4: So far, itong 1,200 families maintained natin. Up to now, tinutulungan tayo ng DSWD. So, yun nga, yung sinasabi ni ng PBOX, na in case na mag-decide sila later na extend yung danger zone to 7 kilometers, we are talking of an additional 10,000 families. Kaya ito ang pinag-aandaan natin in case na mag-full-blown talaga yung activity ni Mayon.
1: Opo, handa naman po kayo, 10,000 more families kung sakali.
4: Yes, kasi divided naman yan sa mga munisipyo. Pero siyempre, kakailangan natin ang... Dito na pumapasok yung DSWD sa OCD. Pag ito tumagal, siyempre, susustain natin yung supply ng ating pagkain.
1: Meron po ba kayong mga panawagan para po sa gobyerno? May kailangan pa po ba kayo?
4: Yes po. Una muna, siguro pasalamat din tayo kasi kahapon, no, less si Secretary Vince Dizon ang nag-supervise ng clearing sa Gilobatan. And of course, nagpapasalamat din tayo kasi up to now, nasusustain ng DSWD, Secretary Gatchalian. So ngayon ang panawagan siguro namin, siyempre kung mag-full scale to, siyempre kailangan natin ng tulong lalo na sa maintenance ng ating mga evacuation center.
1: Ayun. Okay. Well, good luck. Pagdadasal po namin kayo. Maraming salamat sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal.
4: Salamat po. Sabina.
2: Dismiss na ang ethics complaint na inihaan laban sa chairman ng Ethics Committee na si Senator J.D. Ejercito. Si Senador Bato de la Rosa naman, kailangan ng magpaliwanag kung bakit missing in action pa rin siya hanggang ngayon. Yan ang agenda report ni Hannah T.
5: Pinasasagot na si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ethics complaint laban sa kanya. Yan ay dahil sa patuloy niyang pag-absent ng higit 5 buwan at ang rekomendasyon sa ethics complaint na magka no work, no pay rule na sa Senado.
6: So inaantay lang ng committee yung response from Senator de la Rosa because there's from the public because of the issues. There is a proposal to amend the rules of the Senate already on absenteeism.
5: Una nang nirekomenda ni Senate President Tito Soto na maghain ng show cause order kay De La Rosa. Missing in action ng senador mula pa noong Nobyembre nang maglitawan ng report na may ICC warrant of arrest na laban sa kanya kaugnay ng madugong war on drugs ni FPRRD. Nagpahayag na noon ang kampo ni De La Rosa kay Ehersito na kinokonsidera nila ang hindi na muna pagtanggap ng sweldo ng senador. Maaari rin kasi itong makatulong sa pag-dismiss din ng reklamo ayon kay Ehersito. Siyam ngayon ang ethics complaints laban sa mga senador. 4 sa mga ito, dismissed na. 3 ang deferred, kabilang ang kay De La Rosa. Ang 2 namang natitira ay hinihintay ang assistance ng iba't ibang government agencies para maaksyonan ito ng Ethics Committee. Hindi pinangalanan ni Ehersito kung sino-sino pa ang mga nahaharap sa reklamo, pero kasama sa mga dismissed ang kaso niya. Yan ay nang ireklamo ang umano'y pagtulog ng komite ni Ehersito sa ethics complaint naman laban kay Senator Chiz Escudero nitong nakaraang taon, kaugnay ng pagtanggap ng donasyon mula sa isang kontratista.
6: I inhibited for a while and stepped out of the room. It was Senator Pangilinan who chaired, and since there are already actions being taken by the committee, so it was voted by committee members to dismiss.
5: Ito raw ang unang pagkakataong may ganito karaming ethics complaint laban sa mga senador. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
7: Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
8: Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senator Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan C. Villar, pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader, dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay.
9: Hindi, dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa iyo. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos 2 came late. But we'll have the meeting this week.
8: Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado.
10: Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayong maraming problema. O sana kung ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment.
11: But since mukhang aakit siya.
10: Wala tayong magagawa.
8: Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabanta o mano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya.
12: For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. E ano ba ito, nananakot?
8: Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
1: Balik sesyon na rin ang mga kongresista para harapin ang mga maiinit na issue at panukala sa Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
13: Matapos ang mahabang bakasyon, balik na sa Kamara ang mga mambabatas.
14: Sa araw na ito, di lamang natin muling binubuksan ang sesyon ng Kongreso. Sinasalubong natin ang panibagong yugto ng ating sama-samang paglalakbay bilang isang bansa. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng ating tungkulin. Ito ay pagpapatibay ng ating tunay na layunin at paninindigan.
13: Kanina, nagsimula ang araw ng ilang kongresista sa flag ceremony na dinaluhan mismo ni House Speaker Boji D. Sa pagbabalik sesyon, sasalubong sa kanila ang samot-saring mga usapin na dapat talakayin. Kabilang dito ang mga nakabinbin na panukalang batas, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang posibleng expulsion ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Present si Congress Miao sa kauna-una ang sesyon niya sa Kamara matapos ang mahabang suspensyon.
15: Welcome to the Miao Miao Vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people.
13: Nanganganib na mapatalsik si Barsaga sa Kamara dahil sa sunod-sunod na ethics complaint laban sa kanya.
16: Even if I lose my job in Congress, I'm pretty sure I'll be fine since I have plenty of other opportunities in life.
13: Ang ilang mambabatas naman, handa raw para muling ilatag ang kanilang mga panukala.
17: Dapat naman, unahin na yung matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, para dun sa dagdag na sahod na matagal ng kinakailangan ng manggagawa. Lalo-lalo na ngayon na may krisis, mataas ang presyo ng bilihin, lalong kailangan ng 1,200 living wage.
13: Magtatagal ang pasok ng mga mambabatas hanggang Hunyo at magbabalik sila sa SONA sa Hulyo para sa second regular session ng 28th Congress. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: PBBM namigay ng ayuda sa mga scholar sa Cavite. At presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman. Susunod yan sa agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Edukasyon na di mananakaw. Yan ang bit-bit na mensahe ni PBBM sa kanyang pagbisita sa mga scholar sa Cavite. Pero di lang ginhawa sa pag-aaral ang hatid ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Ibabayad na bilang down payment ng 23-year-old na marketing student na si Christian Rios ang makukuha niyang 20,000 pisong cash assistance mula sa Socio-Civic Program Fund ng gobyerno. Bilang panganay sa 7 magkakapatid, kahit daw may trabaho siya bilang fast food service crew sa General Trias Cavite, kinakapos pa rin daw siya paminsan-minsan.
3: Sobrang laking tulong po nun sa akin po kasi po as a working student nga po, mahirap nga pong i-manage po yung mga pangangailangan po namin. And sobrang laking tulong nun kasi po hindi po matutumbasan po yung halaga po ng 20,000 po as a nagtatrabaho nga po. Kulang po yung mga sahod po namin.
2: 10,000 piso raw kasi ang kanyang tuition sa isang semestre, kaya malaking ginhawa raw ang hindi na pag-iisip ng pambayad sa susunod na pasukan, lalo na at tumigil siya ng 2 taon noong pandemic dahil pa rin sa pinansyal na pangangailangan. Bukod sa binabalanse raw ni Christian ang kanyang oras sa pagtatrabaho at pag-aaral, nagbibigay din daw kasi siya sa kanyang pamilya bilang panganay.
3: As a working student po, sobrang hirap po talaga makapag-aral po sa panahon po natin ngayon. So, kalakip po nun na kakulangan niya po sa financial po para makapag-survive po ng pag-aaral.
2: Nagtungo kanina si PBBM para sa pamamahagi ng cash aid sa 165 presidential scholars ng Lungsod at tig sa 10 kilong rice packs sa nasa 2,000 residente ng General Trias. Paalala ng Pangulo sa mga scholar.
4: Mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo.
2: Parte ng Local Government Support Fund, ang Rice Aid, na ayon sa Pangulo, ay matagal nang hindi nagagamit ng maayos, kaya ibinabaraw ng gobyerno ang pondo sa mga LGU na mas kilala ang kanila mga constituent. Iyong 200,000 pesos na checking ipinabibigay sa mga barangay captain, nakalaan para sa mga scholar na tulad ni Christian ang 100,000 piso. Dahil bawat barangay, may 5 selected presidential scholars. Samantala, binuksan na rin ngayong araw ang 3rd subsection ng CALEX o Cavite Laguna Expressway na tatapyas sa traffic from 1 hour to 26 minutes. Nasa 6,000 biyahero rin ang projected number ng gobyerno na daraan dito. At gaya ng ibang expressways na binuksan nitong mga nakaraang buwan, libre ang toll for 1 month. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Off na si Isa Briones sa fans who scream at her during her Broadway show. May mga nagyayel daw kasi ng when are you going to finish your charts before she sings Who's Sorry Now. Giit ng film actress, this is disrespectful, not just to performers on stage but also to other audience members. Isa adds, Broadway is not a circus. Isa is currently starring as Connie Francis sa jukebox musical na Just in Time. She is also known for her role as second-year resident doctor Trinity Santos sa Emmy-winning medical drama series na The Pitt. All is well for Jake Paul sa kabila ng pag-shade sa kanya ni Olivia Rodrigo. Sa kanyang SNL monologue over the weekend, Olivia recalled how she and Jake starred in a Disney show before. She said they would always talk about their futures, her creating music, while he wants to beat up old guys on Netflix. And ayon kay Olivia, they both have done it. In response, Jake says proud siya sa pop star for selling stadiums out. Gets din niya that she was making a joke at his expense, but so what daw? He says it doesn't change his admiration of her and her success. Three girlfriends, no problem. Ganyan ang hip-hop artist na si Bugoy na Koy Koy and kanyang tatlong love life na sina La Bruja, Superlek, and Puma. Not only do they share the rapper's heart, but they also share a home. On BNC's Mateo G Primetime, La Bruja admits na she got jealous before. Pero no hard feelings na raw ngayon.
5: But you were always open to this open relationship?
6: Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan.
5: How did La Bruja fall in the heart of Bugoy na Kuy-Kuy?
6: Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before.
5: Okay.
6: May isang salita kasi siya.
1: But what if may bago namang girl na magustuhan ni Bugoy na Koy Koy?
7: Hindi siya magtuturo kung paano ang sistema sa bahay, paano makisama sa akin. Siya, okay. Parang siya magti-training doon. Nung dumating siya, ito na ang taga-training.
5: So papasa-pasa-pasa na.
7: So kung mayroon pang pang-apat, inshallah, siya ang mag-training na, ganun.
8: New York City, Mayor Rudy Giuliani isinugod sa ospital. At Park Bomb left out sa reunion ng 21. Susunod yan sa agenda.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat.
6: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PAGCOR Photography Contest 2026, Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
7: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Critical but stable ang kondisyon ni former New York City Mayor Rudy Giuliani matapos isugod sa ospital. Kinumpirma ito mismo ni US President Donald Trump na tinawag pang true warrior at best mayor ang dati niyang abogado. Wala pang ibinigay na detalye ang kampo ni Giuliani sa dahilan ng kanyang pagkakaospital. Kilala si Giuliani bilang America's mayor dahil sa kanyang papel noong 9/11 attacks.

0: Tataas na naman bukas ang presyo ng gasolina, diesel at LPG. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
1: Isa na namang linggong paghihigpit ng sinturon ang aasahan ng mga motorista. Kasunod ng tatlong linggong rollback, oil price hike naman ang ipapatupad ngayong Martes. 2 pesos and 66 centavos ang patong sa kada litro ng diesel. 2 pesos at 21 centavos naman ang sa gasolina. Pero ang kerosene, magro-rollback na mahigit 3 pesos kada litro.
2: Anything that would lower the price of electricity, the DOE supports. And including the revisiting the VAT or any taxes that na kinakarga po sa electric bill natin.
1: Para naman sa ating mga kusina, tataas din ang presyo ng LPG na 1 peso at 22 centavos per kilogram. Kaya naman maglalaro sa 1,070 pesos hanggang sa higit 1,700 pesos ang presyo ng 11 kilogram tank para sa buwan ng Mayo.
2: The increase has been minimal, let's say, compared to last week. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price.
1: Inanunsyo naman ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa higit 50 days pa rin ang oil buffer stock ng Pilipinas. Sapat pa rin aniya ang supply ng langis ng bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sabi rin ni Secretary Sharon Garin, tigil muna ang pag-order ng gobyerno ng langis dahil wala nang paglalagyan ang reserbang petrolyo.
3: Naunahan na ba tayo? Sa gitna ng planong joint exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ibinulgar ng isang maritime expert na tila tapos na ang Beijing sa pagmapa sa sarili nitong teritoryo. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Sa gitna ng krisis sa langis, plano ng Pilipinas na pumasok sa isang joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea kasama ang China. Pero sa at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni maritime law expert Jay Batumbakal na posibleng naunahan na tayo ng Beijing sa pag-explore sa sarili nating karagatan.
5: The activities are more of identifying where they will be able to extract such resources from. And I've seen some of their publications, for example, which show where the gas hydrate deposits, these are methane gas hydrates, no, in the seabed, they're thought to be the energy source of the future. They've already mapped them, and a couple of them are close to Pangasinan, actually. They're on our side, the West Philippine Sea.
4: Sa social media, isiniwalat ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may mga Chinese vessel na nanghimasok sa teritoryo ng bansa para mag-research. Giit ni Batumbakal, malinaw na paglabag ito sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
5: In the exclusive economic zone and continental shelf up to 200 nautical miles, any marine scientific research by a foreign nation has to have the consent of the owner, so to speak.
4: Naging matagumpay ang pagtaas ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula noong Linggo. Para kay Batumbakal, dapat ipagpatuloy pa ang pagbisita sa mga isla at iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
6: Posibleng umabot sa 6-7% ang inflation rate ng Pilipinas. Kung nagkataon, mas mataas ito kumpara sa 4.1% na naitala noong Marso. Ayon yan kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa panayam ng Billionaire News Channel. Paliwanag ni Ang, ito'y kung babagsak pa sa 62 level ang halaga ng piso kontra dolyar.
7: And fuel also, as you can see, has been, global price of fuel is going up again. And there seem to be no end into this war as of the moment. There is continued blockage of the Strait of Hormuz. And therefore, we can expect that there is continued pressure on all fuel prices. At the same time, when you have pressure on fuel prices, fertilizer prices will also be affected because a lot of it is passing through that same stream.

0: Why the silence? May dumaan na anghel?
1: Hindi kasi sabi niya, maikli. E di wala na ako sasabihin.
0: Ay, oo nga pala.
1: Kailangan daw maikli.
0: 30 seconds na lang. Go.
1: Oo. Sana naman, maisalba naman nila yung mga hayop sa paligid ng
2: mayroon. I know, they're so wawa.
1: Oh.
2: In times of like this, in times of distress, please don't leave your animals behind. Always take them with you. Make them a part of your plan.
1: Correct. Oo, sayang naman, kawawa ang mga walang malay at walang...
3: Kalaban-laban.
1: Kalaban-laban.
0: Wala silang desisyon na makaalis.
1: Oo. Eh, tao pa lang, hindi nila hindi sila magkamayaw, di ba? Oh. Eh, hayop pa kaya. Siguro sabi nila, talaga kayo? Bakit hindi niyo unahin ang mga tao? Bakit hayop? Oh. Eh, nainuna na nga yung mga tao. Hmm. Ang problema,
0: naiiwan yung
1: hayop na meron ding mga karapatan. Oh. O, yun lang.
0: Okay. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
2: Ako naman po si Monique Tuzon Basi.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: One click to your comfort music. Mellow947.com. Now streaming.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities. On the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uri ng sakit.
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrosin!

0: That song was brought to you by
1: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrosyn!

since bago po itong three term, makikipag-ugnayan po kami sa aming mga punong guro, pero sinusuporta po namin itong three term na ito. Kami po mga master teacher po ay bukod po sa may teaching load po, nagme-mentor din po kami ng mga teachers. So marami pong tanong ang mga teachers, pero sa ngayon po, since mabibigyan naman po tayo ng proper orientation, hindi po muna mag-negative ang mga master teacher po kung hindi susuporta po kami.

Himig Binoy, Himig Mellow. This is OPM on Mellow 947 BFM.

0: That song was brought to you by
1: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Mellow 947 BFM brings you Parenting 101. Encourage responsibility by letting teens make age-appropriate decisions and learn from small mistakes. Offer guidance rather than control, reinforcing that autonomy grows within supportive boundaries. This builds confidence and problem-solving skills. Real-life tips for real-life parents. Parenting 101 on Mellow 947 BFM.
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin.
8: Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
11: From the world stage to home, Jessica Sanchez is coming to Manila. This catch her live on May 16 at the Araneta Coliseum for her much-awaited homecoming concert together with her all-star special guests. Gary Valenciano, Regine Velasquez, Martin Rivera, Darren Espanto, Morissette, and James Reed. This is a night you shouldn't miss. Book your tickets now at ticketnet.com.ph. Jessica Sanchez, live in Manila, presented by Will Bros Live.
2: Wake up smarter. Wake up informed. On Mellow 947 BFM. At 7 a.m., it's Metro Morning with Willard Chen. Your first look at the biggest stories. Delivered clear, credible, and right on time. And at 8 a.m., Corina Sanchez Rojas is back on radio with Memo. Sharp, fearless, straight to the point. News the way it should sound today.
12: Metro Morning, alas 7 ng umaga, mula Lunes hanggang Biyernes.
13: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
2: Live day on the Billionario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM, Metro Morning, and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
14: A mix of your favorites. Yeah.

Magandang umaga. Ako si Villard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Philippine Coast Guard nagsagawa ng post-incident assessment matapos ang lindol sa Eastern Samar. Senator Risa Hontiveros nais tanggalin ang value-added tax sa systems loss fee. Mahigit 150 na pasahero stranded sa cruise ship dahil sa hantavirus outbreak. At Alex Ayala umangat sa World Tennis Association rankings.

0: Para sa mga kababayan po natin sa Albay, ibayong ingat po tayo. Nag-alboroto muli ang Bulkang Mayon. Nananatili sa Alert Level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Ayon ito sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasamang naidokumento ang incandescent lava flows, pyroclastic density currents o usod, at rockfall sa paligid ng Miisi Gully. Inabisuhan ng PVOX ang mga locals na huwag lalapit sa permanent danger zone ng bulkan habang nananatili itong aktibo. Namahagi ang Department of Social Work and Development ng fuel subsidy para sa mga jeepney driver ng Baguio City. Batay sa tala ng DSWD Field Office ng Cordillera Administrative Region, nasa 6,670 ang napamahagian ng 5,000 pesos na cash relief. Layon daw ng departamento na mabigyan ng suporta ang mga jeepney driver sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin, lalo na ang halaga ng petrolyo. Namahagi ang Department of National Defense ng income aid sa mga mangingisda bilang suporta sa no-sale period habang isinasagawa ang balikatan exercise. Kasama sa mga namahagi ng ayuda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Provincial Government ng Ilocos Norte. Kasalukuyang isinasagawa ang balikatan exercises na naglalayong patatagin ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos kasama ang iba pang mga karatig bansa sa Indo-Pacific. Inaasahang matatapos ito ngayong 8 ng Mayo. Sa kanyang proposed Senate Bill number 2076, layong tanggalin ni Senator Risa Hontiveros ang value-added tax sa systems loss fees na isinasama sa bill ng kuryente. Ayon kay Hontiveros, dobleng pasakit at insulto ang hatid ng pagpapataw ng VAT sa systems loss sa mga consumer sapagkat hindi umano ito napapakinabangan ng publiko. Inihayag din ni Hontiveros na napapanhon ang Senate Bill na ito dahil sa nagtataas ang presyo ng kuryente. Mamaya sa Metro Morning, dalawang lalaki arestado sa by-bust operation sa Caloocan City. Maayos na ASEAN Summit, pinatitiyak ni Pangulong Marcos sa mga senior government official. 174 milyong halaga ng illegal goods kumpiskado ng Bureau of Customs. At political commentator attorney Jesus Falsis, nais paimbestigahan si former ombudsman Samuel Martires para sa grave misconduct. Kape muna tayo, lahat ng yan ay matutunghayan matapos ang ilang mga paalala.
1: No radio, no problem. Listen online. Mellow947.com.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin.
3: Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby!
8: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin!
10: For liver health, level up na! Liverade Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Yan, ang Liver Aid Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: On air and on social media. At 947 Mellow. On Facebook, IG, Threads, and TikTok.

0: New stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
1: Only here on the Billionaire News Channel.
2: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
3: Wellness is Wealth.
2: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
3: Go Rampa with me.
2: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
0: Grab a slice of headlines before you even step out of the door on Metro Morning 7 a.m. Sip your morning coffee while digging deeper into today's headlines with Corina Sanchez Rojas on Memo 8 a.m. Chew on the developing stories as they unfold on Midday Report, 1 p.m. Get a quick bite of this generation's hot takes on different issues. Unpopular Opinion, 5 p.m. Serving you the best info daily. BNC, the Billionario News Channel.
4: Welcome back dito sa Metro Morning. Umiinit ang usapin sa umano'y anomalya sa flood control projects matapos pangalanan ang dating House Speaker bilang posibleng utak ng kontrobersya. Nag-uulat Dexter Ganibe ng Abante.
5: Maikukonsidera pa rin mastermind ng maanomalyang flood control project si dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang giniit ni Sen. Rodante Marcoleta matapos ang naunang pahayag ni Romualdez na hindi siya ang utak ng katiwalian. At sa halip ay idiniin sina Senator Cheese Escudero at dating Congressman Zaldico. Sa privilege speech, sinabi ni Marcoleta na maikukonsidera pa rin mastermind ng flood control project scandal si Romualdez dahil kinonsinti sa ilalim ng kanyang pamunuan ang isang sistema kung saan namayagpag ang katiwalian. Tinukoy ni Marcoleta na wala namang gagalaw sa kamera kung walang kumpas o hudyat mula sa leader nito na nooy si Romualdez. Punto ng senador, ang House Speaker ay hindi lang ceremonial figure at hindi rin passive participant na tanggap lang ng tanggap, kundi siya ay sentro ng kapangyarihan na kumukontrol ng legislative agenda, nakaka-impluensya sa gawa ng komite at siyang nagdidetermina kung ano ang tatalakayin sa plenaryo ng Kamara. Si Escudero anya ay naging Senate President lang Mayo ng 2024 hanggang September ng 2025. Samantalang si Romualdez ay naging House Speaker simula 2022.
6: Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of three national budgets, 2023, 2024, and 2025.
5: Sakaling may nalalaman nga si Romualdez sa anomalya na maaring magdiin sa iba, sinabi ni Marcoleta na mayroon anya siyang tungkulin bilang dating speaker na i-disclose o isa-publiko ang lahat ng nalalaman ng buo at sa lalong madaling panahon. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Abante.
4: Iginiit ng Philippine Embassy sa France na hindi ito maaring kumilos sa paraang lalabag sa soberanya ng isang host country. Ito ay may kaugnayan sa kaso ni dating Ako Bicol Partylist Congressman Zaldico na iniulat na nasa France at naghain ng asylum. Ayon kay Ambassador Ed De Vega, kailangang sumunod ang embahada sa international law at hindi basta maaaring arestuhin ang sinumang Pilipino sa France. Anya, katulad din ito sa French Embassy sa Maynila na hindi rin maaaring magsagawa ng police operations o mga aresto sa loob ng Pilipinas. Dagdag pa ng Ambassador, nauunawaan nila ang concern ng publiko, ngunit dapat dumaan sa tamang proseso at diplomasya ang aksyon ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin niya na ang mga susunod na pahayag hinggil dito ay magmumula na lamang sa Office of the President. Bilang paghahanda sa 48th ASEAN Summit ngayong taon, nagpulong ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City. Narito ang Metro Morning Report ni Aileen Talipi.
7: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng kanyang gabinete upang alamin ang kahandaan sa 48th ASEAN Summit and related meetings sa May 6 hanggang May 8 sa Cebu. Nais makatiyak ng Pangulo na maayos ang lahat ng paghahanda para maging pulido ang lahat ng mga gagawing aktibidad sa loob ng 3 araw. Makakasama ng presidente ang state leaders mula sa mga bansa sa ASEAN sa mga gagawing pagpupulong sa Cebu kung saan inaasahang tatalakayin ang mga mahalagang pandaigdigang isyu na kinakaharap ngayon ng maraming bansa. Kabilang sa mga pinag-usapan sa pinatawag na pulong ni Pangulong Marcos Jr. sa palasyo ay ang pagtutok sa mga paunahing hakbang sa mga isyong may kinalaman sa seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at proteksyon ng ASEAN nationals. Pinag-usapan din sa pulong ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro ang epektibong chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Ako si Aileen Taliping, Abante.
4: Naniniwala si Atty. Jesus Falsis na kailangang maimbestigahan si former Ombudsman Samuel Martires para sa grave misconduct. Ayon sa political commentator, maaaring i-forfeit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang retirement benefits ni Martires.
8: What should happen to him now? Now that basically the Supreme Court said it was wrong, it was illegal, it should not have been done to Mr. Karandang.
9: Well, the only one who has jurisdiction over him is the current ombudsman. And just because retired ka na doesn't mean wala kang liability or accountability. If this ombudsman is of the mind to investigate Ombudsman Samuel Martires, he can still forfeit some of his retirement benefits or impose penalties.
8: The former ombudsman, you mean Martires?
9: Boyeng Remulla can impose those penalties after due process on Samuel Martires. And what's the legal basis for this? The Supreme Court in 2009, in the case of In Re Undated Letter of Biraogo, they fined Justice Ruben Reyes, who was already retired by then, because Justice Ruben Reyes was found to have leaked a ponensya, an unpublished, unpromulgated, dapat hindi pa i-leak, pero ni-leak niya to some parties. And na-discover ng Supreme Court upon investigation na totoo nga na he was the source of the leak. And he was...
8: stripped off his...
9: His retirement benefits was penalized by 500,000 pesos to be charged to his retirement benefits. Hindi naman lahat.
8: Mm-mm.
9: So may penalty na 500,000 pesos. And then he could not practice law for 5 years until 2014 when he appealed to be readmitted into the practice of law or into the bar. So what's the connection to Ombudsman Boyeng Remulla? Because the ombudsman is an impeachable officer and nobody but the Congress can impeach Samuel Martires then. And then tapos na nga ngayon, wala na. Tapos na yung panahon ni Karandang. Hindi na natin mababalik yung panahon, di ba? Too late the hero. Yung Supreme Court decision ngayon, we cannot reverse time. But what the ombudsman can do right now is to investigate Samuel Martires for grave misconduct.
4: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng post-incident assessment para tukuyin ang halaga ng damages matapos ang naganap na lindol sa Samar. Batay sa tala ng FIVOX, umabot sa 6.1 magnitude ang lakas ng lindol, kaya nalagay sa Intensity 5 ang lalawigan ng Eastern Samar. Iba yung pag-iingat ang naging paalala ng mga ahensya. Hindi nakalusot sa Philippine Navy ang mga sigarilyong iaangkat sana sa Davao Oriental. Ayon sa tala ng Philippine Navy at ng Philippine National Police, aabot sa 52 milyong pisong halaga ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Nasa 174 milyong pisong halaga ng ilegal at pekeng mga produkto ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela City. Kasama sa mga ilegal na produktong nakumpiska ang mga vape products, machinery, electronics, pharmaceutical items at iba pang consumer goods. 2 lalaki arestado sa bybus operation sa Caloocan City. Narito si Lian Bustillos para sa Metro Morning Report.
10: Sa 2 palapag na bahay na ito sa Barangay 66, Caloocan City, naaresto ang 2 lalaki sa isinagawang bybus operation ng Caloocan City Police noong Linggo. Ang mistulang ordinaryong bahay na diskubring bentahan pala ng ipinagbabawal na gamot.
11: Nakakatanggap po tayo ng sumbong dun sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay sa hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito.
10: Nasa bat mula sa dalawang suspect ang tinatayang 2 gramo ng hinihinalang bato na may halagang humigit kumulang 1.4 million pesos. Ayon kay Police Colonel Joey Gofort, posibleng konektado ang mga suspect sa mas malaking sindikato at pinaniniwala ang nanggaling ang droga sa labas ng lungsod.
11: Meron mga kaming mga tip na ito yung nanggagaling sa labas ano, ng Caloocan. And dinidevelop pa natin, baka makakuha pa tayo ng mas malaki. And probably kung itong source na to ay talagang nasa labas, we could coordinate doon sa kalapit na mga munisipyo.
10: Dagdag pa ng pulisya, dati nang nasampahan ng kasong may kinalaman sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot ang isa sa mga sospek. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Caloocan City Police sa mga naarestong sospek at naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa iba't ibang ahensya sa mga kalapit na lugar upang matukoy ang pinagmumula ng ilegal na gamot. Para sa Metro Mornings, Lian Bustillos, Abante.
4: Mamaya, para sa Balitang Global, United States Central Command itinanggi ang ulat na tinamaan ng Iran ng isang U.S. Navy vessel. Mahigit 150 na pasahero stranded sa isang cruise ship dahil sa hantavirus outbreak. At Canadian Prime Minister Mark Carney nagbigay ng $270 million bilang suporta sa Ukraine. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.
12: We go where you go. Mellow947.com, now streaming.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Spend your summer in Bataan, Baguio, or Baler. Made better with the soothing music of Mellow 947 BFM and the comfort of Genesis Joy Bus. Departing from Cubao, PITX, and Avenida.

0: News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
1: Welcome back dito sa Metro Morning. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa araw na ito. Live mula sa Quiapo, Maynila, si John Riz Calata. John, kumusta ang daloy ng traffic dyan?
2: Well, Lord, light to moderate ang daloy ng trapiko dito sa Quiapo, Maynila, particular dito sa Quezon Boulevard going to Quezon Bridge. Sa aking likuran, medyo may pagyang pabugsugugsong pagbagal ng daloy ng trapiko dahil may ilang PUV drivers na naghihintay ng kanilang pasahero. Sa kabilang banda naman, going to FEU naman, Quezon Boulevard pa rin, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Sa ilang pangunahing kalsada dito rin sa Metro Manila, simulan natin sa Aurora Boulevard. Going to Manila sa LRT2 station, Betigo Belmonte, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Maluwag din ang trapiko hanggang sa may bahagi ng LRT2 J. Ruiz station. Sa may bahagi naman ng Magsaysay Boulevard, going pa rin to Manila, medyo ramdam na ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa may Puresa station naman, moderate to heavy ang lagay ng mga sasakyan. Going to Quiapo pa rin, bahagyang masikip hanggang sa masikip ang daloy ng mga sasakyan sa may Legarda Street, bahagi ng Arellano University. Sa Recto Avenue naman, maluwag ang daloy ng trapiko. Paalala sa ating mga motorista, number coding ngayong araw 3 and 4. Para sa Metro Morning, John Riz Calata, Abante.
1: Maraming salamat sa iyo, John Riz Calata. Itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ng isang U.S. Navy vessel. Kasunod ito ng pahayag ng ilang Iranian news agencies na umano'y may inatake'ng barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit giit ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kasabay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz, kung saan maraming barko ang naiipit dahil sa tensyon. Isang insidente ng pamamaril ang naganap malapit sa Washington Monument sa Estados Unidos. Ayon sa U.S. Secret Service, isang individual ang binaril ng mga otoridad matapos ang isang kumprontasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang kondisyon ng nasabing tao. Iniimbestigahan pa rin ang eksaktong pangyayari. Pero base sa ulat, may armadong sospek na nakasagupa ng mga pulis dahilan para magpaputok ang mga otoridad. Dahil dito, pansamantalang isinailalim sa lockdown ng White House bilang pag-iingat habang pinayuhan naman ang publiko na umiwas muna sa lugar dahil nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye sa insidente. Nagsasagawa ng evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero na nagpapakita ng sintomas ng hantavirus matapos ang hinihinalang outbreak sa isang luxury cruise ship na kasalukuyang nananatili sa baybayin ng West Africa. Tinatayang nasa 150 na katao pa ang nananatili sa naturang mamamahaling cruise matapos pumanaw ang tatlong pasahero, isang mag-asawang Dutch at isang German national, habang ilan pa ang nagkasakit. Kabilang dito ang isang Briton na dinala na sa South Africa para sa gamutan. Ang hantavirus ay isang bihirang sakit na maaring magdulot ng malubhang respiratory illness at naipapasa sa pamamagitan ng hangin na may kontaminasyon mula sa ihi o dumi ng daga. Hindi ito madaling maipasa mula tao sa tao. Ayon sa World Health Organization, mababa ang panganib nito sa general public at hindi kinakailangan ang travel restrictions. Gayunman, bilang pag-iingat, hindi pinayagan ng Cape Verde na dumaong ang Dutch flag na MV Hondius. Nagbigay si Canadian Prime Minister Mark Carney ng aabot sa halagang $270 million kay Ukraine President Volodymyr Zelensky bilang suporta sa military efforts ng Ukraine. Ayon kay Carney, kaisa sila sa laban ng Ukraine para sa kalayaan, demokrasya at soberanya. Mamaya sa Balitang Entertainment, bagong music video ng Vinny umabot na sa 2 million views. Ashtin Olviga, magkakaroon ng unang concert na Love Like Ashtin. Sa Balitang Sports, WR Bughouse Championships magaganap sa Pilipinas ngayong Hunyo. At Alex Ayala, umangat sa World Tennis Association Rankings. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Metro Morning.
3: Anywhere you go, you've got Mellow. Mellow947.com. Listen now. Turn your afternoon into a front row seat. Mellow947 BFM brings you Mellow Live, your mini concert on the radio.

at manalo sa OMG! Oh my gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos!

Muling nagbabalik ang Metro Morning. Panibagong milestone ang naabot ng P-pop girl group na Bini sa kanilang latest release. Umabot na sa 2 million views ang music video ng Blush ng Bini. Patunay ng patuloy na paglakas ng kanilang global reach. Ipinagdiwang ito ng grupo sa pamamagitan ng behind-the-scenes vlog ng kanilang tropical water shoot na agad ding umani ng libo-libong views online. Kasunod ito ng kanilang historic performance sa Coachella 2026 at sa Grammy Museum. Samantala, patuloy ding umaakyat sa charts ang kanilang mga kanta mula sa EP na Signals, kabilang ang Blush at Step Back. Ipinahayag ni Ashtin Olviga ang kanyang kauna-unahang solo concert na Love Like Ashtin na gaganapin sa August 22 sa New Frontier Theater. Bago ang concert, maglalabas din siya ng mini-album na tampok ang mga bagong kanta kasunod ng tagumpay ng kanyang hit na Love Like You. Ang anunsyo ay kasabay ng kanyang birthday celebration para sa nalalapit niyang ika-27 na kaarawan. Humingi ng paumanhin si Angel Galang kay Marina Summers kaugnay ng kanyang naging komento sa hosting style nito sa Miss Universe Philippines 2026. Sa isang pahayag, inamin ng drag artist ang kanyang pagkukulang at nilinaw na wala siyang intensyong makasakit, kasabay ng paghingi ng tawad sa kapwa artist. Nauna rito, umani ng reaksyon mula sa online community ang kanyang mga komento na nagdulot ng discussion sa social media. Nakakakuha ng sold-out hype ang pelikulang Almost Us. Bago ang premiere nito bukas, pinagbibitahan ito nina J.M. Ibarra at Fiang Smith sa direksyon ni Dan Villegas. Dinagsa ng fans ang mall events sa SM Mall of Asia, SM Molino at Robinson's General Trias, kung saan ilan sa screenings ay sold out na. Gaganapin ang red carpet premiere sa SM Mega Mall bago ang nationwide release nito sa May 6. Nagkaayos na ang Hollywood stars na sina Blake Lively at Justin Baldoni matapos ang matinding legal battle kaugnay ng pelikulang It Ends With Us. Ayon sa ulat, nagkasundo ang dalawang panig bago pa magsimula ang nakatakdang paglilitis ngayong buwan. Nagsimula ang issue noong 2024 nang akusahan ni Lively si Baldoni ng sexual harassment at retaliation habang ginagawa ang pelikula. Sa gitna ng kontrobersya, nagsampa rin si Baldoni ng multi-million dollar defamation case laban kay Lively at sa kanyang asawa. Pero ibinasura ito ng korte. Bagamat marami sa mga paratang ng magkabilang panig ang na-dismiss, may ilan pa sanang matitirang issue na haharap sa trial. Pero nauwi ito sa isang confidential settlement. Sa kanilang joint statement, sinabi ng dalawa na ipinagmamalaki nila ang mensahe ng pelikula at umaasa sa mas maayos at respetadong working environment sa industriya. Nagningning ang red carpet sa taunang gala ng Metropolitan Museum of Art sa New York City, kung saan dumalo ang ilan sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng fashion at entertainment. Kabilang sa mga dumalo, sina fashion icon na sina Anna Wintour at aktres na sina Nicole Kidman, kasama sina Chloe Malle at Cara Delevingne. Ginaganap tuwing unang Lunes ng Mayo. Layunin ng gala na makalikom ng pondo para sa Costume Institute kasabay ng pagbubukas ng kanilang Spring Fashion Exhibit. Ang tema ngayong taon, Fashion is Art, na humahamon sa mga bisita na ituring ang mode bilang isang anyo ng sining. Nagsilbing co-chair sina Wintour at Kidman kasama sina Beyoncé at Venus Williams. Ngayong 2025, umabot sa $31 million ang nalikom ng event, ang pinakamalaki sa loob ng 77 taon itong kasaysayan. Kasama rin sa host committee sina Sabrina Carpenter, Doja Cat, Angela Bassett, Misty Copeland, Lisa, Sam Smith at Tiana Taylor. Samantala, nagsilbing honorary chairs ang mag-asawang Jeff Bezos at Lauren Sanchez Bezos.

0: Masayang inanunsyo ni WR Chess founder Wadim Rosenstein ang WR Bughouse Championship ngayong Hunyo. Ayon kay Rosenstein, makakasama niya dito si American Chess Grandmaster Hikaru Nakamura. Aabot sa $100,000 ang ipamibigay ng mga papremyo sa mga magwawagi sa kompetisyon na inaasahang lalahukan ng 100 teams. Nakatakdang maganap ang WR Bughouse Championships ngayong June 1 hanggang 2 sa lungsod ng Maynila. Matapos ang kanyang kampanya sa Madrid Open, umakyat sa mas mataas na pwesto ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa pinakabagong rankings ng Women's Tennis Association. Mula sa number 44, umangat si Ayala sa number 42 sa singles rankings matapos makapasok sa second round ng torneo. Sa kanyang kampanya, tinalo ni Ayala si Anastasia Pavlyuchenkova sa first round sa score na 6-3, 6-3 bago natalo kay Elise Martins sa second round 2-6, 1-6. Dahil sa kanyang performance, nakakuha si Ayala ng 120 points sa doubles na nag-angat sa kanya sa career high na number 88 sa rankings mula sa dating 99. Kasalukuyang nasa Rome si Ayala para paghandaan ang kanyang pagsabak sa Italian Open. Inilista sa questionable ang status ni Minnesota star Anthony Edwards sa unang laro nila sa second round ng playoffs nila ng San Antonio Spurs. Ayon sa koponan na iniinda pa rin ni Edwards ang kanyang injury sa kanyang kaliwang tuhod. Natamo nito ang injury sa Game 4 ng laban ng Timberwolves sa first round ng playoffs kontra Denver Nuggets. Dahil dito, hindi pa siya nakapaglaro pa ng dalawang laro hanggang makapasok sila sa ikalawang round ng playoffs. Ang pagbabalik ni Edwards ay isang malaking ginhawa para kay Timberwolves or para sa Timberwolves laban kay Victor Wembanyama ng Spurs. Bukod kay Edwards, hindi makakapaglaro si Donte DiVincenzo na nagtamo rin ng ruptured right Achilles tendon. Kasama rin niya sa questionable sa paglalaro si Ayo Donsumu dahil sa pamamaga ng kanyang right calf. Happy muna tayo, iba pang mga report matapos ang ilang mga paalala.
1: One click to your comfort music. Mellow947.com. Now streaming. Wake up smarter. Wake up informed. On Mellow 947 BFM at 7 a.m. It's Metro Morning with Willard Chang. Your first look at the biggest stories. Delivered clear, credible, and right on time. And at 8 a.m., Corina Sanchez Rojas is back on radio with Memo. Sharp, fearless, straight to the point. News the way it should sound today.
0: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
2: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
1: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM, Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
3: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Get ready for Shift Happens with Paulo De Rosario, weekdays at 2 p.m. on Mellow 947 BFM, simulcast on the Bilyonario News Channel. Every day at noon, the Metro takes a break, and that hour deserves the perfect playlist. So we bring you the Mellow Lunch Break, one full hour of familiar favorites from then to now, 100% commercial free.

0: No chatter, no drama, just music you love. Perfect with lunch. You know it's you,
1: babe. Ito pa rin tayo sa Metro Morning. Bantayan natin ang presyo ng mga bilihin sa araw na ito. Live mula sa Kamuning Market, Quezon City, si Charmaine Abong. Charmaine, good morning.
2: Good morning, Willard. Dito naman sa Kamuning Market sa Quezon City, ang babantayan nating presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning. Unahin natin ang presyo ng bigas, 48 pesos. Ang pinakamababang presyong mabibili dito, hanggang 60 pesos kada kilo sa lokal na bigas. Kaparehong presyo ito sa Mega Q Mart sa Cubao na binisita natin kahapon. Sa presyo ng kada kilo ng baboy, naglalaro sa 320 pesos hanggang 470 pesos ang presyo. Ayon sa mga tindera, tumaas ito ng bahagya mula noong April na umabot lang sa 280 pesos kada kilo ang pinakamababang nabebenta nilang baboy. Tumaas naman ang 10 piso ang kada kilo ng manok mula sa 240 pesos ay nasa 250 pesos na ito ngayon. Sa isda, walang paggalaw sa presyo kung saan may mabibiling 240 kada kilo ng galunggong at 280 pesos naman sa kada kilo ng bangus. Hindi rin tumaas ang presyo ng itlog kung saan may mabibiling 7 pesos hanggang 9 pesos and 50 centavos kada piraso. Willard, ayon sa mga nagtitinda, harvest season ngayong buwan kaya tuloy-tuloy ang supply at walang paggalaw sa presyo ng gulay. Yan muna ang latest mula dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Balik sa iyo, Willard.
1: Maraming salamat sa iyo, Charmaine Abong. Mahigit 68,000 na mga pamilya ang apektado sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Kamalig, Albay, si Ryan Reloban. Ryan, go ahead.
3: Willard, hindi pa rin humuhupa ang banta ng Bulkang Mayon dito sa Region 5 kung saan marami pa rin individual ang apektado ng pag-aalboroto ng nasabing bulkan. Ayon sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, umaabot na sa 156 na barangay ang apektado. Mahigit 68,000 na pamilya o higit 280,000 na individual ang apektado habang libo-libo ang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga inilikas ang mga bata, buntis at senior citizen na mas nangangailangan ng agarang tulong at proteksyon. Patuloy naman na namamahagi ng ayuda ang pamahalaan. Ayon sa DSWD, lagpas sa 122 million pesos na ang naipamahaging tulong sa mga apektadong residente. Sa kasalukuyan, higit 4,900 katao ang nasa loob ng evacuation center habang ang ilan ay nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Nakahanda naman ng higit 6.1 billion pesos na halaga ng relief resources para sa patuloy na pagtugon sa sitwasyon. Willard, sa ngayon nandito tayo sa isa sa mga evacuation center dito sa Kamalig, Albay, ang Tagaytay Elementary School kung saan marami-rami rin yung mga evacuation center evacuees dito sa nasabing evacuation center. Sa ngayon nga, Willard, naglabasan yung mga inilikas o yung mga evacuees dito sa Tagaytay Elementary School dahil nga may dumating na isang ayuda, isang truck na naglalaman ng mga isda mula sa isang donor na hindi na nagpakilala ayon sa otoridad. Ito ay bilang tulong na nga sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At Willard, sa sitwasyon naman ng Bulkang Mayon, nakataas pa rin ito sa Alert Level 3. Patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Sa pinakahuli sa 24 hours na monitoring ng FIBOX, umaabot na sa 336 ang naitalang rockfall at may tatlong senyales ng pyroelastic density current o mainit na uson. Nakikita rin ang pagliwanag ng bunganga ng bulkan na indikasyon na patuloy na pag-akyat ng magma. Meron din na naitatang talang bahagyang pamamaga ng bulkan sa hilagang silangan ng bahagi hudyat ng pag-ipon ng magma sa ilalim nito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Pinapayuhan din ng publiko na iwasan ang patitirahan at pagbiyahe sa paanan ng bulkan dahil sa banta ng pagguho ng bato, pag-agos ng lava, pagputok ng at lahar, lalo na kung may malakas na ulan. Willard, sa mga oras na ito ay nakatanggap nga tayo ng isang emergency emergency alert mula sa NDRAMC. As of now, pinag-iingat ang mga residente dito sa Bicol region at dahil sa pag-agos ng pyroelastic materials, rockfall at pag-ashfall dulot ng pagguho ng lava ng bulkang Mayon. Yan muna ang update dito sa Kamalig Albay, mismo dito sa Tagaytay Elementary School, sa isa sa mga evacuation center dito sa nasabing lugar. Balik sa iyo, Willard.
1: Maraming salamat sa update, Ryan Reloban. Alamin natin ang latest situation tungkol sa Bulkang Mayon. Makakapanayam po natin ngayon si Dr. Teresito Bacolcol mula sa FEVOX. Director, kumusta po ang latest situation sa Bulkang Mayon?
4: Okay, so for the past 24 hours for Mayon Volcano, ay ongoing pa rin yung effusive eruption. And sa nakalipas na 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, 336 rock falls, at tatlong pyroclastic density current, yung tinatawag na uson sa Bicol. Yung PDC kahapon ay umabot ng 1.5 kilometers along the Miisi Channel. So ito pinapakita pa rin na aktibo ang vulkan at may katayahan magdulot ng hazards. So sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa yun ang pa rin ang Mayon Volcano.
1: Ano po ang babala ng FEVOC sa mga susunod na oras o araw? At may posibilidad ho ba, Director, ng mas malakas na pagputok?
4: The possibility is always there, yung nasa alert level 3 tayo ngayon. And tinitingnan natin yung mga iba pang mga parameters kapag dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag kakaroon ng sustained lava fountaining, kapag may mga minor explosions, then we may raise it to alert level 4. Ang in-expect na for the next few days, we expect na the same effusive activity, yung rockfalls, hazard rockfalls, yung PDC, yung lava flow ay would continue, and kapag may malaking PDC, pwede rin magkaroon ulit ng ashfall na katulad ng nangyari ng Sabado.
1: Director, lubha po ang banta sa kalusugan tuwing may ashfall.
4: Yes po, yung volcanic ash ay maaaring maka-irritate sa mata, ilong, lalamunan at sa baga. So mas delikado ito sa mga bata, sa mga matatanda, at yung may mga hika or other respiratory conditions. So maaari rin itong maka-apekto sa visibility, pati sa tubig, pananim at kagamitan. So kailangan, kapag may abo, kailangan magsuotay ng face mask, N95 kung maaari. Kung wala, surgical mask will do. Kung wala talaga, pwede na yung tela na binasa sa tubig, yun yung pangtakip sa ating bibig at saka sa ating ilong.
1: Panghuling tanong, Director, ano po ang mensahe ninyo sa mga residente ng Albay na gustong bumalik agad sa kanilang mga tirahan?
4: Manatili muna tayong kalmado, pero at the same time alerto. So nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. At maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories ng aming tanggapan, pati na rin sa kanilang mga LGUs.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Director Teresito Bacolcol ng FEVOX.
4: Maraming salamat din po.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo with Corina. Good morning, Dorina. So nagiinit pa rin ng Bulkang Mayon.
5: Kaya nga, ano ba ang sabi nila? Pwede bang umabot yung ashfall o yung pagka-unhealthy ng hinihinga nating hangin sa Metro Manila?
1: Alam mo, nangyari yan sa Taal, remember?
5: Nangyari yan sa Taal. Well, definitely pinatubo, right? Yeah. Mm-hmm. Pinatubo, yung ashfall ng pinatubo nationwide. Mm-hmm. Taal, yes, parang umaabot din dito, di ba? Kahit paano. Ito kayang Mayon, no, aabot?
1: Siguro depende sa tindi, ano?
5: Depende sa hangin, hindi ba? Kung aabot sa atin, So, pinakamaganda nga siguro talaga, mag-mask na lang.
1: Pero di ba, nag-mask tayo nung, ito, may latest sa... incident sa Navotas landfill nung nasunog.
5: Iba naman yon din. Dahil sa tuloy-tuloy yung sunog. Naapula na ba yung sunog na yon?
1: Mukhang ano na, kontrolado.
5: Pero umuusok pa rin.
1: Pa rin eh, oo.
5: Oo. Kaya pala Smoky Mountain, no? Hindi smoky. Dyan. Iba naman yung Smoky Mountain. Pero kaya pala Smoky Mountain kasi sinusunog nila. Ayun. Okay. Mamaya na yung daldalan natin dito sa ating manatiling nakatutok dahil meron po tayong memo. Muling magbabalik po ang ating programa. Dyan lamang po kayo.
0: Wake up smarter. Wake up informed. On Mellow 947 BFM at 7 a.m. It's Metro Morning with Willard Chin. Your first look at the biggest stories. Delivered clear, credible, and right on time. And at 8 a.m., Corina Sanchez Rojas is back on radio with Memo. Sharp, fearless, straight to the point. News the way it should sound today.
1: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
0: Live daily on the Billionario News Channel, simulcast on Abande and Mellow 947 BFM, Metro Morning, and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
6: A mix of your favorites.

Kababayan, ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino pero may puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

sitwasyon ng Bulkan Mayon, gaano nga ba kaligtas ang mga kababayan natin sa paanan ng Mayon? Ito namang impeachment proceedings. Matatapos pa nga ba? Kailan yung pagpunta nito sa plenaryo at senado? Naku, seryoso po ito sa mga kababayan natin sa Albay. Patuloy ang paalala na mag-iingat matapos muling magpakita ng aktibidad itong Bulkang Mayon. Alam po ninyo, sabi nga ni Willard kanina, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkan. At ito ay ayon sa FIVOX, na idokumento ang pagbubuga ng incandescent lava flow, pyroclastic density currents. Anong ibig sabihin nun, Willard? O uson. Yung tinatawag na uson at mga pagkaguho ng bato sa paligid ng Miisig Gully.